dugg ci aduna illa man atallaha bi qalbin salim yalla xalbu salim la bëgg xalbu muccu ci fever yi yi ñu tudd reey yem sa bop ki ñaan ngissal ñu ñep dañ goor goor ci lolu liggey ci liggey bu reey te liggey ba rek yalla noppal nañ ci ndax ki suñu yaakar talifal nañu téré yo xamne lim wax ci lolu keneen wax ko ci lim wax ci jangoro yi fune fum bindu fune ba ci téré qasida yi sax qasida yi nga xamne dañ koy jang sax ngir jang ni zikkar ak yoy rek yoy sax bu lolu ga ci da cey wax lolu denkane yi da cey wax lolu fum tollu jangoro yi meena watandiku len ndax mom day defar te koy defar loy defar xol te xol kenn mënu ko defar te li neca kenn mënu ta defar xol te li neca da ngay sonu rek man nga bari jaamu yalla lol man nga bari julli man nga bari wor man nga lu ne man nga ko bari waye ginaaw sa xol nga ci moy da nga yor ndab lu tak nak ko yor kenn du ci def ñam ñum sel wala

0: يكون تجنبون بهرة وسقاك
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokki talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakar
2: Leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dal di leen sant bu baax baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moo di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moo di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi lañu fas yéene yamale li nga xam ne moo di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci subaak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek moom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

maa ngi dañu faral wax naan yaa rabbana yow borom jullit suba, yaa rabbana yow borom jullit tisbar, yaa rabbana yow borom jullit takusaan, yaa rabbana yow borom jullit timis, yaa rabbana yow borom jullit gee. Mu mel ne kon yow sunu borom tey sunu buur. Askur sahyana bil muntaqa al muhtaram. Yow yàlla mi nga xam ne yaa moom lépp, lu fi ne yaa ko moom, moom yàlla moomu subhanahu wa taala ba moomaale lu waay moom yaa ko moom ba moomaale lam moom ne lam ne moo ko moom te nga dénk ko. Kon yow sunu borom nangul sunuy jëf ya rabbana asko sax yana. Loolu nag maa ngi la koy ñaan bil muntaqa muhtaram, ci daara jay yonent bu ñu war mal ba. Bil muntaqa al muhtaram, ca yonent bu ñu war mal ba. Kon lil mustafa la si turam lahu salatu wa salam maa amtidahi kulluha rumtal min al mukarami. Kon ya rabbana ya rabbana ya rabbana askur sahyana bil muntaqa al muhtarami. Yow sunu borom tey sunu buur. Yow sunu borom nangul sunuy jëf ci dara jay yonent bu ñu warmal ba. Bil muntaqa muhtarami lil mustafa la si turam lahu salatu wassalam ma amtidahi kullu amrum tal makam. Dana ko sakku ci yalla ñeel yonent ba nga xam ne def na sakku ñeel ko xéewal ak mucc ànd ak samaw tagg. Waaw, ànd ak samaw tagg at mu ne nag dafay tagg bi at mu ne ba ila yowmi naa rek mooy samaw tagg at mu ne mooy tagg wu rafet. Waaw, ñeel ko xéewal ak mucc ànd ak samaw tagg. Waaw, lil mustafa la si turam lahu salatu wa salam ma amtidahi kulla am urumtal min al mukarami salli ala mani jaal qutbul wujudi hina hal wa alihi sawi nihal wa sahbi wa sallim salli ala mani jaal naga doli xewal kadef salli ala mani jaal naga doli xewal ka nga def qutbul wujudi ayn al sangum min yefi ba mu wàccee wa alihi ak ñoñam wa alihi saawi nixal wa alihi saawi nixal wa sawkat ak ñoñam ñay waroo mi may wa saxbi ak isaabaam wal karami te yàl na nga teral ko salli ala man jaila salli ala man jaila xayra nabiyin xayra nabiyin fudila xiina abuna in jaddala fi tiinihil wa asabi maolaayi xaadim rasul ne ko salli ala mani joal na nga dolli xéewal ca kañu def ngën gi ku ñu soloo fudila bu ñu gënal moom nga bind mu gën lépp moo loo bind rek moo gën. Kañ la gën ayna abuna in jadala waxtu wa xey sunu baay di tënu fitini hi ca ban ba waxasimite yàlla na nga màggal ko booba dara du dara sunu maam aadama bi yàlla bindagu ko mi ngi ci ban bu lëddam ayna abuna in jadala fitini wa asimi boobee nga jël mustafa sallallahu alayhi wa sallam muy sàngu mbindaafon yépp. Loolu mooy li neex yàlla subhanahu wa taala mu def ko it nag te kenn mënu ci dara ndax maata yam lay jëfe te mooy faalu li maa yurit. Kon na nga doli xéewal salli ala man jaila xayra nabiyin fadila na nga doli xéewal ca kañu def ngën ji ku ñu solo tey ku ñu gënal xiina abuna in jadala waxtu wa sunu maam di tënu fitini hi ca ban ba waa simite yàlla na nga màggal ko wa salliyan ya rabbiya ala xitaami anbiya wal mousalin asfiya imaamina al muasami yàlla na nga musal yow sans borom

0: alal kitab al ba ca motlika yonent ya wal mursalin al asfiya ak yonent ya di way sel imamina kaysunu jit al muhasami lo makala muy mustafa sallallahu alaihi wasallam koku moy khatmu bo ligi ñuy wax khatmu dafa am khatmu ak katmu mom nak yar yep al khatmu ak al khatmu yonent bi moy khitamul anbiya moy ki tej ki collectire kuñ massa solo waxuñ kuñ massa yoni de waye kuñ massa solo yonent bi moy mucc ndax nabi ak mursal dañu uppanti ay degaré waye ko xamné nak dañ koy dié mune yalla néna bi wala yalla néna légui ndax jibril ñewun légui mune yalla néna légui wala yalla wala ci guddigi jibril ñew mu xeyne yalla néna bi lolu moy anbiya moy kuñu solo khitamil anbiya waye borom xam xam yi dañ ci wote ci baatu khat khat mu bi moy ndax dañu wax ni ñi lañ ne ndax da fay ab lim bo xamne daf ko mujj dafa mujj rek ci ñi lim bi ñi la dedet waye moy ki nga xamne khatimi anbiya wa imamul mursalin ñu ne mo mujj ci ku ñu yoni ñi ne dedet mom kay day ko xamne ku ñu moy ki mujj ci ku ñu dey wala ku mujj ci ko lo xey ab lim la bo xamne buñ doon wañi ben ñaar ñett ñent amna fu mu yam ab wañi bok sam fu mu yam ñu ne fofu lolu lolu la waye lu am solo rek moy serign bi neena wasalliyan ya rabbi ya yalla na nga musal yow sunu borom ala khitami anbiya ki motlikayu gis ka motlikayu yonente kon ndax la leena motli ay jikko wala dafa motli limba wala والمرسلين الأصفياء أجيانت دواي والمرسلين أجيانت يدي واي شل المرسلين أصفياء وين إما من كيسلون جيد مع سمي لمعكلا وصل يا سن نحمة على رسول رحمة مخلاخ باب نحمة سبب كل نسمي ما ولا يخاد مسؤول نكو وصل يا سن نعمة يلا نجخ يلا نجخ خيول يوم برام خيولي ala rasul rahma ca yonent bi yermade ba mikhlaqi babi nikhma kay wubiru buntu mbugal ba sababa kull nasmi kay sababu bepp minef
1: day sax fm
0: mo melne kon e sawara yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko tej moy mikhlaqi babi nikhma lolu mo waral say sayba gorma ni di ko tudde iblis ni ne shaytané ak turun ko meuna tudde rek moy le tax nak kéro bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam feñé mu binni te binni moy joy yu metti muy binni wanku xam nga ne ana iblis lahnatu lahiran arba'a ranat yalla iblis wonko na ñenti wonko ranata ayna lohina moy kal bako yalla ne ko rebbuna la bisna ki tay neena o waranna ayna u'bita kal bako yalla wacce genne ko aljana mo xamni lutu fa delu te fu neex la newon wonko na waranata ayna wulida rasul moy kabi yonnte bi feñe jamono wonko na ndax la don yitte moy dugal ñep sawara xamna ne lola meñu tane waye waranata hina unsila fatihatul kitab moy kala ba fatiha wacce mu xamne aya wacce na bo xamne sawara juroom ñaari sawara am te aya bi sar bi wacce juroom ñaari aya ni aya bu ne abuntu ab tiabi le buy tej buntu sawara wax yi ma wax bo demé ci njangale maulay khadim rasul dang ko ci fekk ci demal ci magn mo honore ni waye demal ci khashida gi rek sapon taqi abwaaba kullu nar tajur bi dirami wa dinar sapon taqi abwaaba kullu nar seigne touba neena sap un djoom ñaar yo xay takki day fet abwaabu kulunaal buntu bepp saara ba nopi nak tay yor bi dirham wa dinar day maye khalis ak dinar lolu mom ñepp xam nañu fatiya mom fofu la ci yam legi nak iblis ñenti wonku yoy la wonku mon bo dem ci khilasu zahab samam alhaji malik radiyallahu ta'ala wax ne wa anna ran lahin qib ya'daruhu juluduhu wa ra'id min as-sadam mawla alhaji malik neena wa anna ran lahin qib ya'daruhu juluduhu wa ra'id min as-sadam mawda malik neena samam e wonku na mom ku ñu rebb ka kagn xeb bu yonde ki nga xey beggul won
1: yene gi tabu tenere fm
0: 90.6 te waxo mom radidul muy aji lox mena sadami ci reccu karabi ne mustafa feegni ci kaw suuf rek iblis da doon lox wonk lox ngir lan mena sadami mawdo ne ma malik neena mena sadami ngir ak reccu motax kon gamu wa tax nak mu war ni nepp kenn ko ne mu war ko baxé mang ko don djundi dembu ci ay bobu sunu borom nga xey sunu borom mom mo gam ndax mo ne mustafa mo wax ci alquran ne ko yow ka dama la djuni way dama la bëgg tégal ben sema ben plan pour fi nga xam ba xam ni yef yi du non nahnu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bil fu'alak deggal ma nusabbitu bil fu'alak il faut mu wax la luy dalal sam xel tay wajaaka ko xé ay ba won wisal wa sikral li momine mu fekke non la mangi ci tuub nahnu naqsu alika min anba'i ma nusabbir bil fal wajaaka fiha sil haqq wa mawhisatan wa sikral lil mu'minin da ngay bayyi xel ne dama la yoni way na nga bayyi xel ni fokk nga affronter ay problème way bu bëgg la xamal ne li tax lolu mën ta ñak moy ñi la fi jitu won dañu affronter war ak ay problème bu ko defé nak ganaw yow yek nga ni li day am da nga xam nu sam xel li dalé sa xol manu sabit bil fu'adaka tayit wajaaka asi li dina ñew do deug don ak warate hein way don ak fatelé gam mo ngok gam na bu génné angal bi amu ndari bu génné li rek amu ndari gam mom bu fekké mënu ci jangaté yenn ci ko yonenté bi gam bu fekente ne mbollem jikko yi nga xamne yonent bi yalla jox nako ko munu ñu ci leral len lo ci meuna jire lolu ni ko mini ci pinki mi day rek tajabon wala taqran wala ndagar wala ñu ko meuna defé baba motax seigne touba ne tan simu bo bi sonnatit gis nga parce que xamone ne jamono gi ñew ni ñu xame evenement yi am nit ñi ni ngui koy dundé seigne touba ne dédé tan simu bo bi sonnatit dana ci ñew duma ko anticiper waye wax nako ci bir yaquduna lil janna bihi izdiyadul minna lil muqlisin ma'asami seigne touba li la gamlo bu genni nak ayeb li ayeb bi wax ndax bim ne ko nahnu naqsu alayka min anba'i rusul moy dana la wax information yi nga xamne mom ñi fi jitone dundu nañ ko traverser nañ ko ci ay problème ñu ko traverser ci ay problème nga xam ko xamne mu ta ñak dañ la xass dañ la tour dañ la saga han dañ la cox coxal dañ la nakaral dañ la xatal waye nga xamne bayyi xel ne ki ne ci sa gannaaw mom moy régler problème bi ndax wayam corona wayam wa isyam kurbika gis nga wa isyam kurbika lasina ka fatlikul gaay weddi yalla fatlikul bañ lay fexel te pexe moy ñu ray la mba ñu teye la doto genn fenn mba ñu genné la ta bañ dayé ba day ba xalat génné rek mom la leen seen xel jox ñu ne kon nak na ray ñaané wala bok ma ngi tuub nak gaddaaya makka de madina mo lu mo noy may jam waye mënu tu ko xajo donte mbokk la waye bokut ak ñom pass pass tay donte ci dëkk bi lay jiddo yit moy nañu al dëkk bi rek jamma yalla nak ne ganaw li mo mëna jur jam te man dama la yoddi ngir jam wajal dana la protéger jëlal say matuway jëlal say propre moyen yi nga am pour nga génn waye dekk bi ganaw ñu mëna luñu la fay xaja rek déjà yu genn xolal loolu te pourtant loolu lepp mëna bañu genn te xaddu dam yalla mëna na régler lepp waye baba amna lu ko waxoon te loolu mënta baña am tay amna yoonent yu ko jitu woon ñi dañ leena ñaata anbiya la ñaata yoonent la bani israël ray han ñi ñu toroxal leen ñi han mais bu neexon yalla xat do dam mustafa nek ci bir makka ñepp bokku gëm ko moy jangale jamm am na way deer yalla nak mo dud nonu yalla mom da bëgg problème leg leg day dugg ay problème yu jaar nga man ci jaar jaar ci jall parce que ci lay tanné waye du yëf yi du ñëw rek mu noyal la affaire yi yoon yi lay tay ko di di tété yalla dula lay tay la dula lay tay la fas dula ko tagatal da lay koy da lay malu malu malu malu wul wul ñu ko xéli wu farax wala malu rabé mana pi dula ko lay tay dula ko labal yaay fexé nak wut sa lay tay sak labak sak tek nak ba man ko war ba dem kon nak
2: ñeñ FM
0: kon say motax bo demé ki bo demé ci ku ñu wax ki ben chrétien la dé ke liban la bok de ko nan khayrawani fatina kharawi kharawi fatina turwa moni won haydul bariyati haydul mawlidun nabawi fil masri khayn lahu wal maghribayn dawi te pourtant ki ko wax dub julit haydul bariyati haydul mawlid mawlidun nabawi fil masri khayn lahu wal maghribayn dawi neena fetu mbila foni dal moy fetu gidu yantabi sallallahu alayhi wasallam penku bi ci sawu bi fep adina dana dem adina daj ñu def ko ma masoro te bam koy wax kagn la won ñaata sekkal motax bo deglo tapale kat yi ne ci radio yi réseaux sociaux di ciow di dans gamu bétal nangam nangam mais da ngay xamni ñoñu fiñ taxaw sax xamuñ sax fuñ taxaw ko xam suñu mag ni li len sunna jaral ak seenu ragal yalla famu toll teew jigo ko xandoko mo demé bay critique liñ saxal yow xamo li xew kon lolu moy gam kon yalla mo ñëkk wala yoonu gam té moy tektal rek aw yoon ba ku ne man ci jaar té lolu defal yoonante bi sallallahu alaihi wasallam kon wa salli ya sayyidi ahmad ala rasul rahma yalla na nga xéewal yow borom xéewali ala rasul rahma ci sayyidante bi yarma deba mikhlaahu babi nikhma kay ubiru buntu mbugal ga kay ubiru buntu mbugal ga ba nopi nak sababa kul nasami kay sababu bepp mbindef nga xamne mom motax yalla bind lepp donte lolit amna ci gaayoy ba legi nanguñ ko d'accord way lola yalla dogal wa wop wa salli ya samadi ala nabi muhammadi wa ali wa humadi wa kulli shay tarasubi wa salli ya samadi yalla nga musal yow kilifa gi ala nabi muhammadi yonente bay muhammad wa alihi wa humal ak ñoñam akuy ak way santiya wa kulli shay tarasubi yalla nga nek ñeel kep kuy top ndigal wa kulli shay tarasubi yalla nga nek ñeel kep kuy top ndigal gis nga fi da nga gis ne serigne bi agagul fim jëm ci lim bëgg wax ci gam gi ci aju waye bo xolé nimi pédagogue nimi jàngalé rek nga gis tan ci gis lu yémi wajilé mu wax né yasal baqa wal khidam min taqabal khidami wal turdasat qadami biha al munir laqami yasal baqa wal khidam yow borom dess gi di borom jitu gi lepp dana fi joge nga ne fi tay lu fi ma suñu fi la fek mom yalla koku moy al baqa way moy khidam mata señ tuwa ne ko ya sal baqa wal khidam yow borom dess gi han wal khidam li borom jitu gi minni taqabal khidmani nanga nangu sama liggey wal tur li satu khalmi nanga geureum lo borom liggey ba hmm biha munni laqami ci liggey ba yow mi leral
2: ngiram
0: bihal muniru laqami yow mi leral ngiram al laqam moy aw yon wujubu yatu ler nañ lol moy batu laqam patay serigne bi ne ko dal ne ko waaw mu melne koku mom moy wara don kan ki ngay wax serigne bi ne ko sak qiyarul harab sak munirul arab saka sabilu talab tabibu ahli shaqabi beug gi beug yonent bi sallallahu alaihi wasallam taxna bimu joge rek munta joge rek tudduko takoy jinj rek ci ay izara waye ci bir gis nga izara yim ko jox saka qiyarul harab koku moy tanifu arabiy saka munir arab koku moy maye adio moy mustafa sa kasabilu talab koku moy yonu sakwa moy mustafa tabib ahlu saqmi moy doktoru wayrag ki may wax casquette yep dajana ci mom khiyaru arab la munilu arab la munilu talab la da xuma sabilu talab la tabib ahlu saqam la ha khiyaru arab moy tanif arab saka munilu arab koku moy maya aajo saka sabilu talab koku moy yonu sakwa tabibu ahlu saqmi moy docteur wayrag kon nak salli ala babil huda na'imada mulinada laysa al hida mahirada babil huda wal karam

0: okay sali ala babil hudha nga doli xewal ci buntu ñub na imada kay sori ka dayo molina da manam na imada ka sori ka dayo molina da tamengu tap laysal hida mahira moy garok non ya han mahira tay far alkane koku may wax nak babul hula tay buntu kawega wal karami atiyada nga kon wa salliyan ala al amin sakal makin wal matin sakal majir wal khamir bi sanai wa antara wa salliman ala al amin nga musal ku ñu wolu ko sakal makinu koka moy borom dara jeja wal matinu tay aji deugar saka koku mujiru saka mujiru laqami moy ko ñu musal ka te mo yayo bisa sanai ci wi la tag waxtarami yalla nga war mal ko ay mbokk mi waxtu bi daf no jot way koku moy Muhammad Mustafa
1: sallallahu alaihi wasallam tenir fm 88.6
0: ni mako waxe ki señ bi gis nga sa su julle ci bir waxin wi ci bir wayin wi beir wum julli rek da cey tek aw beir selmal ndaxit ki ñuko ki ko faral sa ci ñun kat tax ne inna allaha wal malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina sallu alayhi wa sallama taslima yalla daf ni julli len te selmal yalla ki malaikam dañu leggir rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yeen ñi gem yalla leggeyal len ko ci julli gi ak selmal gi ngen ko ni ngen julli te selmal motax serign bi gis nga fe bam ne salli ala babil ula naimada mulina da la sharida ma'arada babil ula wal karam ngi tek wa salliman ala al amin nga musal kuñu wolu ko wa sakal makin ko ka moy borom daraje ja wal matin te aji deugar saka mujirul ghamin moy kuñu musal ka te moy yayo bisasana iki wi la tag waxtarami te war mal ko baye mbok mi waxtu bi nañ ko war mal jotna no ngi dog ngant di nuyu ñep bayuñ ñan mbolem kuy soppé wëlëré xarit ak am di jamm fo mëna nek ñu lay nuyu di la ziar di la ñaanal tawfiq di ziar mbokk yi talib yépp rek fu ñu mëna nek señ mohammedou lay ma nga falé ci quartier bëgg bamba ñu koy ziar di ñaanal tawfiq señ asjahat mum señ muntaka ñu koy nuyu waye señ alhaji mbay ñom ak ñom señ alhaji day wa hadara bi fofu yépp señ alhaji cheikh abou ball sil ñu koy nuyu diko ziarah waye señ mohammed lo bokk yoy yépp ñu ngi leen di nuyu señ cheikh sek señ mohammed sow waye ñu ngi suyu ziaré mbokk syndicat ko melne señ mam baba sek señ ablaye ñom ak ñom señ ibra fay ak ñom señ ibra fall ak ñom señ cheikh fay ak ñom señ babacar diouf ak mbollem mbokk yi yëngu fofu yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziarah ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci señ cheikh ndjay minité señ abdul khader soxna may ndjay mi ngi fofu ci penchum ngenne soxna seyna bu fall mi ngi fofu soxna yemu jaxar te koy ziara fofu ci kër señ cheikhna mum cheikh abdul khader di nuyu yaccalla bay ñing koy nuyu diko ziar soxna antelo ñing koy nuyu soxna safiatu ci soxna na ciop mbokk yoy yep ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal ba tay mbokk yoy ci quartier bëgg bamba ku melni señ mbay kay ñom ak señ señ bay gay ñom señ mass fall ak ñom mbokk yoyu señ tiabiastu ñing koy nuyu diko ziar ñi nuyu bokk yi daru waxti señ abdou khodos jañ ak mbokk yoyu señ dam fat job ñom señ mut job mut job bonde ñom señ kam ak señ kiar ma kam mbokk yoyu ñi ngi leen di nuyu señ mor fall mbokk yi daru musiyep way señ galas ñay fofu wala ci pom baskil way señ dem ndjay kalali ñay mbokk yoyu cant ñen na leen ñu ngi nuyu mbokk yi kër ma ko ma joon ak lu ko la xewar ak geb ak dabaay ak sam mbokk yi fay yewo ñi ngi nuyu mbokk yoy yep ñi ngi nuyu mbokk dar rahman ak mesarek tinite harafa ak koso ñi nuyu señ modou gey fofu ci arafa señ bara job mbokk yoy ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziarah di leen ñaanal di ziarah suñu mbokk yi ci tool yi di ne ci tool yi ñaan yalla yal na ko suñu borom wamal te seddal ko lool machallah yalla man na ko ñi ngi leen di ziarah ki barakati sahru rabiul awal te moy wéru gamu wi sunu borom nangu lepp yombala lepp xewal lepp nangu insha allah yalla man nako señ mam gay ngay sunu xarit sunu

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté mi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah mashallah yalla dana ko teral ndax fim bok lool rek ab tier la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla moni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqqi law zanna ahlul batili annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglel len ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ño yor lu wër dañu jël ñepp masalé leena ta bu su ñepp yamone am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu mayñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw maynu ci jotam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi da nañ ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla da na dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbekté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Seigne Moussa ñing lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice fep fuñ mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi yi nga xamanteni mom la fi mag ni daan jàng bam ci paré genn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del soir fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tonké lolu dal moy suñu jaar jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci ku ko xamul mu jox la ban danger la la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa dam jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tégalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu dafay fajj dafay yok fever waye du fajj kenn légi nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne dafay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn dafa rëñké ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wone sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu dum nonu da wayjur yi am ci responsabilité parent bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mëna na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé saccu duñu saccu budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañoo dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot kenn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diiné yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que képp ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jarna yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safan wala tim lang cey am mo epolé cey xale baram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam te itam ginaaw bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox len ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci tuk cigarette dana mucc ci nan sangal dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la kon siat bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bobu non fekk ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla loolu dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla loolu mom yaakaarna ñi nga xamanteni xam nañ yi fi mag ñi bay won xam nañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne aboubakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yitte ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun ha nga bañ gor noblen fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi ha am ak ñom tout tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogal al khairi ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen ni secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakaarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor yaakaarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bay seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yeen yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sax fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokku kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaté ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji balu ko ak wala jëkkat ji am lu mu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne aboubakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jam gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamne wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñoom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu amna ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digante yeen ñaar ba nga xamanteni ken dootu ci mëna yak mo xam dedele mo xam duul ci wax ju sew pour yak ko lolu mo ci wara jitu su fekke ne lolu jitu ci nak suway joge fa lu ci bëgg def ra daf ci daf tay tam baba dedele sax dalen di yomb waxuma la dedele sax way wax ju sew jo xamanteni daf len di takale sax day yomb way li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kën du ci mëna dugg
0: té lool ku ñëw mën nañ ko mën nga ko ci dimbali
1: wa lool mom sik neeku ci képp ko xamne ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul minde fu mu len mëna takale ci katunu yalla lool mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu del ci ndax lolu amna luko mëna delosi
1: wa lolu yoonu wacc lañ koy wax wacc nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke ne dafa dem nga bëgg mu delusi ci katunu yalla buñ ko ligéyele parce que lepp kenn duko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañ ñibisi kep ku ko golu sax mën na ñëw ñu ligéyel ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ne yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lakaleegul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diiw dafa am alal wala diiw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diiw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu sombu 10 su paré togaat xelam yeddu ko mais teewul bu yoraté defaat ko lolou lu koy waral ndax am na lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nitki nitki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li sikhar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nitki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé bam genn ci jafé jafé bop waye su fekke nitki dala wo ne lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñewnu ci ñun ba waxñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni warna ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mat juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne ciab la tim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tolwayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi nga wara liggéeyal ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secret jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqule ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal li sikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takalé ko mom képp ko xamanteni nak aajom natafa ju sax ci suñ loxo yalla buñ tégeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi warfa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nek ci tableau kunu de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobbu wat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bes bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bes bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobbu wat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel course suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñuy wax ne ko am kudd do lak
0: ko am wëru way
1: ko am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu dara ja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wadi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga su de ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def minnaani ku nek di def lool yeb ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cher bi wax nga lu yeme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amu dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci sëriñ ne ko dama bëgg ñu jël ma kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di qadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkee ne nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnawam ko xamanteni lego leg dina tok bam yag mu def li saxar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis ne ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu cruise lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu taxew cruise mo gëna efficace bindi ñuy wax
0: señ bi dafa daan dégg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan course dafa melni téléphone ko soxla bo composé numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu mëna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré course ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa roq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am minute dafa nan señ bi joxul ma dara waye course ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci course ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci course lañ koy liggéey deug tay itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg lélé jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ñi ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la liggéeyaloon fan nga ca lan nga ci gis mu ne ñu nangam la ci gis su amé luñ coy yok ñu yok ko ca waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow bay ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yoonu ci muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax
0: machallah côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral barina waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko
2: fofu mom serigne abubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi kon borom ndombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon te soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppa yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xamna ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yangi wut lo am ta fi ng koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma atallahu bi qalbi salim

0: ko xamanteni dafay jaay marchand bi la koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu ci andil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
1: sëñu dama nan dama dégg ci sa biiri wax nga ñu faral ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam sét door ci yak ndawal lu neex wala togg gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxé ko nono faaw nit ki di nga ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra doko teub teub jox bayra di nga ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
0: wa moy lolou mom moy limay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monté defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba paré parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindé ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defalé lolou ba paré da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour génné ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su fekké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala duko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi duko arranger lolu dafa and ak musluway dang ko ne ko ay le yewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluway ba nga xamanteni su nit ñi di tuddu sey sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay musal waye su nit ñi di tuddu sa tour sa amo lu la ar ya xarna benen jafé jafé lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lolu
1: deug la kon xana moy nit ko xamni defa luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
0: waaw lolu mo koy andi lego leg sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla seedina ne du ca dara lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural nit
1: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar ye ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal di nangam nangam ciowli jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier yu mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
0: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni liggéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nekk ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu soox wa ima nga lek alalu jambour mu le dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kën du ko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
1: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna seuk seuk seuk seuk seuk señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yiñ koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko mom
0: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu ta gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu do waxantu mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi ajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex legolé nak dana gis ño xamné dañ yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki dafa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yaakaarna mom mo koy attel bopam waye duñ tok nan diw li ndax lool mo ci ap solo
1: seigne dama deug nga ñu doon faral di labiré tay mom limay gënné secret radio xamna di mu ko djéggel ndax wax yo xamni waxtanu biir la woon nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun est ce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
0: wa xam nga loolu likoy gëndi andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alcorane ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaramum serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sa yaram bi bam toy xep nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sa yaram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay so fi bëggona dem kaolak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba ba da nga yeex yegg kaolak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay jëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye kep ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
1: señ bi waxtu yu mat na ba tek ay simili sax waye xeyna dana mako jéggal tay gaay duñu duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy labiré rek mbokk yi
0: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ndariñ mu ñeel xéedu yépp kep ko xamanteni sa aajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañ yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla nata faj aajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambur muku ta aajo nata faju ci suñ loxo te lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla na yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yoon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh abou bakkar ñass parena émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99. Adresse am nak mo ngi nek ci tableau Kounou 2 bi tali bi joge croisement Niaga jëm Niakhirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
1: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig abdaje inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi
3: qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum
4: Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerki FM.
6: Arit defal bayik tawat ak sa bakan muy sak tawat bayik tawat doy nak tawat doy loko walis di tawat murid mu ñak santa ko war jema la sax ci la la war bul bayyi muku la la war bala la war day taxaxat ku sab serign mayuk ji geñ ngay fab lu ban ak lu mu bañ waxtu wu jot di ko sa bañ legi mu fab la sanni kat ku am ci sab sanguk ji geñ war ko ragal ngir ku ji geñ ak dex bu sa gane suluñ ca dex ga ci yow wo ka jot amuk ji geñ ci sab serign du tax nga sañ ci sab serign lu ken sañul ci sab serign
7: ku
6: ragalul yalla du nit bul mare ngir amuk ji geñ gisal wetañ am nak jigeñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam san ñu rot bul mare ngir amuk jigeñ gisal wetañ am nak jigeñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam san ni mu rot dalal di doli kuk ciofel te doli kuk ragal ca tel ñu dal di lay doli ngeneel te may la mucc gu rafet tubal ñu may la sutura far le nga moy ci sutura fek le nga ban ci sutura nga dal di jak faawu te set ku wacc luy nuro ki moy te recc luy nuro ki moy day melni sax musula moy recc lu moy faw xarit ku bayyi moy yep ci suuf ñu bayyi awti sam ci suuf te daldi koy fabe fi suuf yobbu ca kaw mu daldi set dalal di rocc ku ca suuf bayyi ludul ndigal ci suuf ñu daldi lay rocc ca suuf jegal la may la sa mebet ablar bu sangam wo ci ndey wax ko la moy bëgg ci ndey na def lamuy bëgg ci ndey ni ci yalla nak baña tawat aduna ñakuluk tawat ku ci ne amelo tawat ku bëgg ñak ak tawat day genn adina wërët kilifa amna ak tawat absur gam nak tawat ku nek am nak tawat bayik tawat dala rafet ku ñak am nak tawat ku amalit amuk tawat kenn du ñak ak tawat te tabiwul aljana ket ko gis ñu na sant na yit mi ngi weyale ay tawat yure yere ak mi bet yu mu amul yewul xarit aduna mi keur la gutis ngir yalla mo ci defutis ku ci ne faaw amutis mu ñal te far def ku lewet lo mana deg na la neex lo mana seru na la neex lu yalla def mu wara neex te yalla dala fi defit ñajiitu ak ñades ginaaw ñepp ak ñafar yeex ak ñagaaw yalla ko def te nga ni waaw nangul te bul baña ka xat ñajiitu ak ñades ginaaw ñepp ak ñafar yeex ak ñagaaw yalla ko def te nga ni waaw nangul te bul baña ka xat ka jiitu ken jiitaluko ka top ken tofaluko kudul boromam denga ko kurere wax jile dunit lu yalla te kum neex ak kum neexul na la neex kep ku atab yalla neex mu falu am lamuy mebet yalla nanu atab yalla neex fawute lepp lu neex lolale yalla neex neex yalla te saf serign biit mangi daganati yu bax yu am jariñ lol ak ñu bax ñu am jariñ ñu baxa bax te boole am xela ku fit mangi daganati lu yes ngir yalla am na may gu yes serign bi am na may gu yes man nañu ma doletit yalla nañu nuy dolli murid guyemu lol ak murid yu gem yu ragniku murid nu guddu fan am gu werit yalla nañu nuy dolli murid guyemu lol ak murid yu gem yu ragniku murid nu guddu fan am gu werit ludul ndigal amul njariñ deket xamal ne ab serign du bëgg nit ba fam jariñ jox ko te topul ndigalam kem lo defal nak sab serign am lu na tollu ci jariñ lo defalul nak sab serign boko bëgge it do ko am ab teret ak ñakul dara waye ku seytul dara du am ca ndayam ma dara li ma taxam te ma tagam ku jog ba dem fi teret ak te yobbu dara du bëgg te serign ay ab teret ak du joxe ci neeni yefam so deggete yow sen ndaw so xamni mo gën sepp ndaw bol daw di jëm ci so sa ndaw dawala daw wuti cianam bo bëggate lenn njariñ ci sab serign jox koy njariñ serign ku koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam ku yar yefam nga yar sa yef ba nopi laq nak sa yef di laaj yefam ya gëna dof ndé kon sa xel du ko xalam bol jay sa bop bu ko nax xamal ni ke defu la jox ludul li ngay jëfa ka wax ak deug rek ka am xoram bul jema saxlelo jiwul ngir jema saxlelo jiwul am xel mu gatt la wutil ak njekta jëndi ay ngeeram kuy moyte bëgg aljana lolé mu bëgg jombuna lo xamni li nak jombuna ab dafa koy bëgg ndaxam doxo te bëgg raw ku ne jëfo te bëgg am lu ne sonno te bëgg gën ku ne du mëna am na nga ko xam te yalla kat man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak neub dekk fune wutal ko nak ngir mu ca jëm dekk bu nit soobum ngeeram te taxawul dana ca dem yalla li le ding dogalam te ken du din ding dogalam aljana ak topa ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari barab yi bo ci jëm dalal di soobu am ngeeram ab lar na bay rek ku sasam te baña soñ ab añam jekki di soñ ab añam te baña bay gacce ma cham bayala bay te muñe muñ ngir ñi ngi lay togali añ bay kat bu ñi togali añ nay te wo rek mbayam murid ludul ak bayiku te soñ bopam waruko yow jebulul te bayiku ngab sab serign aw ndigalam murid ludul ak bayiku te soñ bopam waruko yow jebulul te bayiku ngab sab serign aw ndigalam rik asan lu mana xew awal ndigal te yaru yow kon di nga laq wepp yi wutek elang ma la ko wax rik asan lu mana xew awal ndigal te yaru yow kon di nga laq wepp yi wutek elang ma la ko wax mbolam lu de fi jog di wut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox junni bi at di wut serign bu la ko jox ku yaru rek mata am ku yaru rek mata xam ku yarul matul am matul xam turam wasax ab yar li tax amul marom day taxa gën fa say morom tay taxa gën fa sa borom ku la yarul rek la nax ku la mayoon junnit te jëpp lu bi yar may layit legi nga gis junni yarat borom yar far ko te sekh ku yarul matula yar ku yarul matula yor ku yarul al ku nafar ku ya bo far tabal ko pax ab yar yamo wulak dara kuko amul amul dara kuko amit ñakul dara serign bi yal nañu ko jox ab yar la de fi gëna nit ab yar la de fi suté nit ab yar la de fi rawé nit ndedu alal ak reey yah juddo ak jurmat la damo ragal yalla mata damo te kuko am du ko damo ngir dooto gis baxam nga sax juddo ak jurmat la damo ragal yalla mata damo te kuko am du ko damo ngir dooto gis baxam nga sax ku gis boromam dooto gis bopam te no moona dooto gis moromam te dooto gis dara ka wax waxi la rax ku gis boromam dooto gis bopam te moona dooto gis moromam te dooto gis dara ka wax waxi la rax motax ba yalla ku ko am yaru te kenn du ko am te amulub serign ndaxam ku xam du weddi li ma wax ngir yalla ne ci alquran wutal ci man ab kerkeran tepp serignay ab kerkeran asan jappal ci jile wax ku yalla jox mbolo mu doy ñu dila gontal ak xey lo len digel ken du ko moy war nga jubal te baña moy te war nga leena gindi ñom baña siratal mustaqim te fexe bañ jaamu qadim bu wéré wér te wéyewé mbaluko moy yawmal khiyam dañu la war ni jeggi mbam mba ñi le na la xijam ñanga yoron joxe ko tay ngay jema daw do mana daw mbolo mi mepp ngi la gaw xawma ci yaw lumay taxaw te jema muñ gacce gu reey bis bo xeye lek ba sour ba nopi sang nak sa bir bul ñeeku de ci tude buur ca boba bis ngir am nga nguur aduna mbolam ñi ko am yegal ni kenn du ci am dara ludul li nga ci am ak tiant warna la buur ko xamni eppule na la ay yef ndaxam eppule la ab ciona ciona fitna la kuko amul bari nga mur ko xamni mo la epp nit faw mo epp la tawat do seru nit ko amu nit ndara ma ngay tawat ci bir aduna lo ci am mu doy lu tuti tuti daldi doy lu reey reey du tax mu doy kuy sakko aduna du sur aduna doy le du ci ne ak doy lu mo ci xalane ko gis mo am ci it lu ne du te mu soxlay jori jor ku kenn nit rek doyul am fukku taxti ko doyal am junni taxti ko doyal rabu angi ni soxal ta dir mbu beug tubey bula doyul xamal ni soxla nga ludul lo topé yalla ak ndigal tubali moy te daldi bur ku soxla wul ludul bayyi saasu agne na jog bayyi te agne nga kat jogal bayyi sa dara jangi ni dirir waratu la la geeyelef ludul di sante ak def la sab serigne de ko def tay moy luy waralu tor sama yirey na te bari sante la sante lu bari tane nga kat gaay yu bari war nga joxe ak tiant gu for bayyi tawat warna la yow ak tiant yit warna la yow ngir sab serigne fayna la yow tek la jakaw te jox la nguur bayyi tawat warna la yow ak tiant yit warna la yow ngir sab serigne fayna la yow tek la jakaw te jox la nguur ko la ni wax man ak sa nguur giñu la jox deug bu woor ngani ko ak doylo di nguur te doylu na wali ci bur ku la ni wax man ak sa nguur giñu la jox deug bu woor ngani ko ak doylo di nguur te doylu na wali ci bur aduna yew ci bu baax te fagu ci fagu lu baax ngir fi lañuy fago lu baax te fi lañuy baaxé ka bon lo fi amul doto ko am motax fexé la daldi am te ak ëlëk ndam ak ngeeram te saasu jot nga far fi gën adina mo de am nawet ku ci bayul ba mu sewet dina torox dana tawat yal nañu baye te guddu fan serign bi yeenañu bu baax yal nañu yewu nak bu baax tey jema jëm kanam bu baax di dolli koy ciuja kinen yal nañu am gonay yu leer ak mag ñu leera leera leer ci wile weer ak wepp weer wu teru fawati bi kun jamono jangi bëgg yes wa jamono ngi bëgg yes legi no am cyan tugu yes bari go be ka kaweren bari go ba ngi bëgg jog ku bëgg jog legi mu jog ku bëgg jag legi mu jag yal nañu jag fekke dewen yal nañu jag fekke dewen te sunu dewen gën sunu ren yalna ngeureum dikki fi nun nata nga sax faw fi nun daggay ngeureum na sax fi nun daggay dugub dekk fi nun ndox ak ngeureum dekk fi nun noy sante kay terelu gan waxtu wu jot nanuy geureum fa waka def luñu geureum ñi di nu sante ka geureum fa waka may ndol len lu jan nan sunu xol yi sedd lol sunu yaram yi sedd lol te sunu fan yi gudd lol nu mucc ci waraki fen serigne bi yaw ki yori mbek te saytu nak saxari mbek yabal fi nun cyanta ki mbek te def nu ñuy bax ak gën serigne bi yal nañu ko neex fawute lepp lu nu neex lolé la yal nay la ko neex te saf ko lolat jubu ko serigne bi yal nañu ko neex fawute lepp lu nu neex lolé la yal nay la ko neex te saf ko lolat jubu ko nun ñepp yal nañu ko saf sap te sax ci lu ko saf te am ñu sax ci lu nu saf te saf nu saf gu ragniku yal nañu def mbegum xolam faawu te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago yal nañu def mbegum xolam faawu te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago yal nañu def mbegum xolam faawu te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago lu nuy begal nakoy begal lu koy begal nanuy begal yal nay dogal lu nuy begal fawa kamay lu nuy dogu nay beg ci nun nuy beg ci mom muy na ci nun muy na ci mom mu sax ci nun mu sax ci mom jef junu jef mu santuko sunu dig ak momit na leer te digam ak nonit na leer faaw ci wi weer ak ci weer wu nek yalla man nako na sunu digante rafet te bu mu am sen nastawat bumu amit sen nas leget yaatu ci yaw jaglenuko sallu ngeureum saraxnuko santum ngeureum tofalnuko te deug fop ko maynuko rewum gane lut falnuko aw gaaye ngi fi sunu suuf nu noongi ni na ci sa suuf nu bokk nak na fi sa suuf ku ne ca kaw kawe nga ko kawe nga yaw nya fete kaw mbolam nya fete ñepp kaw xamal ni ya ca fete kaw ku mo sa reey su xal nga ko rofala rofa rofa ruf ci nun mbeg yute enu xif nun di enu may jamako u fora ci sux jañaxnuko rofala rofa rofa ruf ci nun mbeg yute enu xif nun di enu may jamako u fora ci sif jañaxnuko bo jamate may nu ndawal te may ndawal ko lay dawal bu kenn ñakate ndawal ku ne ci yaw dimbuliko ku nek barke nako dal xolam ba sedd xel ma dal mu ne fi as mbarab su dal xelam ñu gëm ko sopp ko mu dali sant mu dila sant ka bege ñu di ko sant ka bege nga fal ko fe ñu ko tigi muy begte dootu falleko mu dila sant ka bege ñu di ko sant ka bege nga fal ko fe ñu ko tigi muy begte dootu falleko yaanu fegal ludul njariñ ba nopi jebal nu njariñ yaw rek am ci nun njariñ lu nay ragal dindi nga ko yaanu faral gepuk tawat yaanu fegal gepuk tawat kula amul amuk tawat te lu mu am ñu nanguko seral nga xol dalal nga xel dolli nga nu bax ak alal lo digle yal nañu gënal am am bu ñakudul tege lo bëgg nak nu di ko def nanganu may nu di ko def te lo bañit bu nu ko def musal nu yaw ci jégé ko ludul sa mbeg bu nu ko mon bu nu ko def sam nu nun jëmee li mbig fawo ci nun saxal nu ci yëkkatiku ludul sa mbeg bu nu ko man bu nu ko def sam nu nun jëmee li mbig fawo ci nun saxal nu ci yëkkatiku def ma ku saf ku la safo te def ma faw ko safo ku sax ci yow di la safo jubu la nang nga jubu ko yow bamba am nga lo joxe te soxla wo ludul joxe ya gëna baaxit kuy joxe sa yoxe yaangi feesalal sa xol bi duy ko ba mu fees ci yow te duy kër gi mu fees ci jur ba kër gi feesa fees del ak alal juy feng mbugal aduna jox ma wuy wam wépp fegal ma aw ayam wépp te may ma fu ma jëm di mucc ci faw waka musal nun may nu ngën ji aduna te jox nu ngën ji aljana nan gën ku nekk aduna te gën ko aljana wuyul nanga nu may nu sutu fan képp ku nekk nag te gën fee baaxi je faw te gën fee sàmm gën fee sell xol nanga nu may nu sutu fan képp ku nekk nag te gën fee baaxi je faw te gën fee sàmm gën fee sell xol serigne bi may nga nonu xam mbakete may nga nonu am may nu nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërem xam le nga lepp lu ndigal ak lepp leuf ludul ndigal ludul def ak bayyi desul ko seru xam na leuf te am xam xam bi xep nga nu ko alal ji xep nga nu ko murid bu nek ye nga ko te duy xolam baake hikam kuy wax nga fas ni yegg na buy jëf nga fas ni alkuna wax yi rafet na yemuna te jëf yi bon dimbulinu bu leuf desul ludul di wax ñepp di waj waje ka wax te ken du def ci lam wax dara li li ñak xoram ko seru tay xam nak murid tay dox di waxtaan ak murid te du defit jëfi murid te nga ni accam ten cham ko seru day diglek joxe te yar yefam bañ ko joxe kuy dox di santane ak joxe te joxewul bayil mbiram li tax murid yi bon bari serigne ci bon daño bari serigne bu dencé lu bari du manaté yobbu ka dem serigne bu deddo aduna murid ba deddo aduna waxtu wu jublo aduna murid ba jublu ko ndaxam ku bay arenam ba mu ñor mu jënde ko fasam di war di niru gër mi ci nga war ko ke le sank na mbayam mayul sa nawle buy liggey yow ngay nelaw ba muy liggey ba nopi nak nga fa liggey bo bele farni ko pelam njegam liggey yo ku liggey fexé la fab lamu liggey joxé ko ndax bo dul liggey tay joxé dé fi la yeeram awal ca ngir ma wote ca kuy ci fek nga ne ca kuy ci wul deg la ca kuy ci daw nga jël ndamam ku bëgg jot gaaya rawon ca bëgg gën gaaya rawon ci bëgg jitu ñarawon ñepp da fay not bakanam ku not bakan noti kemam ci mo nakat ku bakanam not leñu gis bepp kemam not ko ba far war ci kawam notal bakan japp ko war mo gën di jënd fas di war murid du jënd fas di war bakan balay defu fasam kawar fas mënul nga war kawar bakan mo man nga war deug te mo jek nga war mo mata yemit nga waram bul top mukku sa bakan bul topalit ken bakan yi yar yef day taxabon kuko bawul du jam kanam bul top mukku sa bakan bul topalit ken bakan yi yar yef day taxabon kuko bawul du jam kanam ko xamni yalla dala tax mu ñew fi yow defal la tax mu ñew fi yow ku bala tax nit ñew fi yow gaddu loram lo xamni li baxul bayil ku def bayil ku ba bayil kuy waya de ka way wayal lu de fi sik bu ca jëm te lepp lu indigal defal ku def defal ku ba defal li ma la wax boko bawul yalla gërem la nga gërem yalla no am sunu serign faaw te am lepp njariñ yalla no dekk ci njariñ faaw ak cianta ki ngërem yalla no am jëf ju rafet ak fan wu guddu wu rafet ak mujj gu yem gu rafet ak wër gu and ak ngërem yalla na am jëf ju rafet ak fan wu guddu wu rafet ak mujj gu yem gu rafet ak wër gu and ak ngërem subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
5: 95.2
7: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
8: ma ngi leen di nuyu di sant leen gërëm bu baax leen xamal ne no ngi fusiyene and ak yeen gëna digël lu bu baax gëna takku bu baax gëna positif bu baax fasiyene leggeel Serigne Touba ci l'islam yalla rek tax kon yoon wa ngok yene gi ci sax wa ngeen xamé ko nonu nañu gor gor lu bu baax dem ci Serigne Touba mo dem ci yalla ndax mom yalla rek ko fenn borom rek ko fenn won fiñ ko gisse be fiñ ko noppé gis ci borom rek la nekkon kon nañu gor gor lu sant bu baax Serigne Touba gamna ba lu sant suñu borom ñu ñu bolé ak mom lu sant Serigne Touba bu baax ni mo won yoon mi xalal nuko tek nu ci tete nu ci no ngi sant bu sant bu baax te bo gorlu bu ñu ko defé rek dan am dimbal lu ñu bet réew mi xam ngeen ne jamma ngi fi diir bi bi ñu momé seen bop ak légui lu ne mën na ko non na fay xew te jamm rek fi xew kon dafa melni jamm ji suuf sa garbi taw doxul mu def ko fi nit ñi nak ci nit ñi la fa def waye lu ñu gëna gor gorlu jamm je yu gëna sel gëna tay jamm je yu gëna bari jamm je yu gëna sax ñen gor gorlu bu baax ci tek suñu bop ci yoonu ñub ñubay lepp ñubay lepp ku ñub dara mëna xam diiné dara mëna xam sam diiné ku ñub dara xam kan moy serigne touba dina xam lan moy dik talibé wala ba ba tax mo na nek nek nek nit ku ñub nek ku fonku diiné nek ku fonku talibé nek ku yor ci ko yu baax ñu mëna andé ak morom jaxam jam rek fi xew jam rek fi xew ma ngi jéggul né yéne gën jam
7: batu jam bi woté jappelenté ak wolontou bu and ak yakar batu jam
4: outi le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantiba FM Tianar FM et LRK FM
9: yow dañ julli di kon ci juma ji nga xamné kon gannaaw bu génné jëm ci juma ji li ñuy gis ci mom té sharia aramal ko tax bakar bobu tax watandiko ko tax li juma di farata lepp du farata ci mom rawati ne kon budé genn rek jëm ci mbedd mi ni mu wara sang sanguko malaika ci sen bop dañ ko reub kiko xol te waru ko xol dana am bakar ci xol bi momi tam mom mi ko sabab ndax mo def lutax ñu xol ko momit dana ci am mom ci bopum itam yaqdu min absarihin bobu bu demul setam ludul xor rek lu ko neex comme ni ci ku gor ki di ami bakar momit non la ci ami bakar bu ko defé kon sunu mbokki ibadur rahman yoy ñi def ak yi ñi wax deug la jigen ñepp wara muru ba nga fay ni ko waxe rek monsieur dajjal bu ñewé jamono bi mom tollu na fo xamne nit ñi tamatu ñu muru ba muru bi daf leen di gêner daf leen di lakal ba nga xamne lu dis lay doon fi ñoom dañuy daldi jam ngat yeg gi ñu yeg tangay bu ñu muro ñu delu ci jamono bo xamne sax dañuy wax ne goor ñi jigen ñeyam fu goor di tew jigen war na fa mëna tew liggey bu wara mëna liggey jigen di war na ko mëna liggey dañu wara jaxaso di liggey yalla nak lam waxon batay mom gennu ca nekk ba legi yépp nak bu julit ñu amul bopit jëmul sax ñu man ko waye ak definu julit ñu defé ko definu julit aduna day dox waye nak yalla mom lim téré won batay rek mu ngi koy téré limun diglé won batay la diglé benen yonent dootu waccat té yonent rek mëna indi diiné ju bës sharia bu bës bo xamni bokkul ak bi won té yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né gannaaw diiné yi diiné ji ci nek ba muy ñew fi doom adam yi tollu ci sen civilisation sen mentalité diiné jojé dafa tollo won ak ñom kep nimbu bu muñ nat ci borom wala dalu ñet ci borom ba mu yam ak mom bu nit ki maggé ba dalu yu jëtatu ko wala mbum mi jëtatu ko ñu indi jenen diiné manam menen mbub mo xamné moy tollo jëmmam mom lay mëna wara sol ñu dem ba nit ki ak maggam yam fa nga xamné dootu fi wessu ñu indil ko mbub ak dalu yam ci mom kep yam ci muy l'islam légui gannaaw mom dootu upp wala muy sut fi mu tollu jenen yenen yere dootu ñewat yere yi ñewon nit nim tollu won rek lay tollu ne yere mën na ñewati waye nat gi fiñ ko natton rek fi lay wara yam ndax ñett diine yi nga xamne mo joge ci asman manam li ñuy wax religion révélée niki judaïsme manam diine yahoud christianisme diine nasaran ak l'islam bu ci nek fam fek humanité tollu manam insaniya dafa tollu mom kep tollu makoy faral di waxe nga diko wax tollu ñetti état bi enseignement yi bi nga xamné xalé baangi tollu ci ndawam tollu ci enfance am tollu enseignement primaire bam fa wesso xam xam wesso mu dik ci enseignement secondaire mu tollu christian fu mu dem ba ak ci enseignement supérieur am baccalauréat nek université fu tollu l'islam lolou motax l'islam gëna mat ci diiné yépp ci wét gu nek l'islam mom dong la moy diiné jo xamné science daf koy gëna dëgeural ba fa science yam l'islam wessu ko waye munu ci wax lu tolni bën bënu ko fa l'islam ci bopam bi nga xamé ni alquran nga wacc bu fekkonté né doom adama ko xalaatoon ci bopam dépassé nañ ko bu yagg té bu fekkonté né itam ba alquran di wacc dëgg yim ni indil réalité yim ni indil day réalité yu maasé jamono jojo kep té du dox and ak jamono mukkitam dañuy dem ba dépassé ko bu fekkonté né vérité scientifique la ñu doon indil dañuy dem ba science gi mag té yonent dootu ñëwut dañuy dem kon ba passé diiné ji dootu ñu jëriñ wayé bala nga gëna xam ki yéme l'islam nga gëna xoot ci jang l'islam gëna gis itam jamono ni muy walbatiko ak li l'islam prévoir lepp nga xamné kon sun borom tabarak wa taala ni ma koy faral di misalé bi mu bindé sauf si inni ci adama ak ay setam mu melne bato bobu nga xamne mu ngi dekké fi jëm Indochine sun borom daldi xam ñi fi juddu ñepp baba muy ag ñaata lañuy tollu maladie yi fi xew yépp prévoir seen safara xew xew yi fi xew yépp bu ci nekk ak lokoy la koy dindi nit ñi fi juddu ñepp ak ku ci nekk ak sa mentalité ba nga xamne lepp lu ñuy aaje wo prévoir nako def nako ci bato baba muy ter mo lolu moy l'islam moy diiné yi ñett diiné yi nga xamné ño fi ñew mudi ta diiné ji ci nekk buñu démé ba wéssu ko ja nga xamné moy ñew moy tollok diiné yi ji nga xamné moy diiné nit ñoñu ba duñ ko may wéss ba kérok saadi taxaw moy nak diiné l'islam suñu borom prévoir na ci lepp lu ñuy ñew ba ba saadi taxaw té lu yag yag doom adam mënu ñoo dem ba jéxal secret yi mukk dañuy dem faw di def iktishaf manam di découvrir secret diiné secret alcorane ba ba saadi taxaw bu kérogé bañu taxañ dënd bi du té secret alcorane def ta'wir alcorane nak bu kéro bis penc ba bañu taxaw lay feñ bu boba dootu jëriñ dara ndax kenn dootu jëfé am jëf wéyna bu kérogé alcorane wax né wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah alcorane ta'wilam yalla do nga ko xam manam li ci bir alcorane ngeriñu julit yepp nga ci man nañ ko ci génné diko ci génné ba yi nga xamné seen yoon neeku ci digënté yalla ak yonent bi rek la ak ñennati gañu bax ñi ba li nga xamné digënté yalla ak yonent bi rek la gañu bax ñi seen yoon neeku ci ba li nga xamné ci alcorane ci ay secret sun borom ci bopam moko jago yonent bi sallallahu alayhi wasallam li muy bari bari xam xam amna ci fu mu yëm ndax sallallahu ta'ala alayhi wasallam xam xamam sayyidina jibril bi nga xamné malaika yepp man nañ ne buñ ci génné ñett mo ci ëpp xam xam sidina jibril yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man nako jangal fukki jooni at ta du xajal xam xam yaronte bi alayhi salatu wasallam ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu nekké ci fi ci aduna bi limu feñal won ci xéti xam xam moy li nga xamni mom la doom adamay attan ak li leen di jëriñ rek ndax doom adamay li gëna bari ci xam xam buñ leen ko wanaan dana leen leral way daf leen di lak leer gi daf leen di ëpp ba lak leen ñu tan ci mom ci ñu tan ci xam xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci diina ji li nga xamne dana jariñ julit ñi te du leen lar ni nga xamne non la ci ahmadul busiri radhiyallahu anhu wax ci bu muy tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne lam yamtahinna bima ta'yal uqul bihi hirsan alayna falam natab walam nahimi yonent bi sallallahu alayhi wasallam xer gi mu xer ci nu mucc natto wunu indi kawtef yo xamne dana tax nu diko tek place yalla ni nga xamé ne nasrani fofa lañu tek isa bi nga xamé daf daan fab ban tabax ko ba melni pic ci euf ko mu naaw daan fekk ku juddu te amul bet mu ray ko mu am bet daan wax nit ñi lañu denc ci seeni kër di def ay kawtef yo xamne ëpp na xeli nit ñi bañu tuddé ko doomi yalla mu dikkey ci aduna dikir wo xamne nit ñi daawuñ ko dikk ci aduna nga xamne dafa melni ka macce malaaka la macce doom aadama ba tax ñu def yalla ñett def ko mom ci bopam mu bok ci yalla ji yalla di kenn di ñett itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ay dafa tan ci kawtef yi lo xamne ni sun xel atal nako waye natto wunu lo xamne bu ko indi won nu tek ko place yalla waye it motul ci kawtef yi mu indi banu am sikki sakka lolou motax ahmadou bouzine ne ni nga xamne non la ay xarba xam tollu ak magam ci yalla bu ko ay kawtefam tollon buñ tudde turam rek yahya rapon ca bamele ñep dañu dekki dund ngir barkem waye lolou lepp neub ne ko ngir bañ no tek lo xamne li dina upp sunu xel moy bu fekk law na sabat qadrahu ayatuhu izaman ahya ismuhu hina yud'a daris ar-ribami lam yamtahinna bima ta'a al-uqul bihi hirsan alayna falam naqta walam nahim kon laaj bi mo donon tal liral ma deg ban 4 heures yoy 4 heures moy ka 5 heures ngi dem
10: a été trouvé quand il s'est noyé dans la mer rouge avec sa mère bon bari nagn ko
9: xam nga firawna comme pharaon yu bari lañu am ñu xamne ramsis 2 firawna ñaari firawna musa alayhi salatu wasallam ñaari firawna la dajalon bi nga xamne bu muy genné égypte jëm madiana di grew di gaday fofu mom la fa bayyi won bimu data ñew bobu firawna de nak benen firawna fa nek firawna bobu nga xamne moy ñaarelu firawna bi nga xamne moko topone bamu door yet wi ci bar khalzam bamu def ay yoon mu dugg ci sobu ci mom ñimu andon ba jall firawna dugg ci mok ñimu andon yoon yi ni ndox bi wogo won melne glace nek ci kaw dal du ruyat nek ndox ba labal len diine yi dañ ci wuté ak borom xam xam yi ndax fir'auna amna ñoo xamne bu ñu sété ñen ci juif yi ak yenn ci nasaran yi neñu fir'auna déewul ci bahru qalzum delu ci wat na kërëm bu ñu sété sax film bobu ñu wax le 10 commandements gis ngeen fir'auna ni mu delu ci wat ci kërëm ak toroxtem nga xamne kon manam mel nañ ne déewu ci pour ñoo nga xamne xalaat nañu ne fir'auna fofu la dé ndax fal yamanu najjik bi badani ka li takone li man xalfaka ayatan bi alquran di wax ne boba ci jamono yi nga xamne alquran nga wacc yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek fi ak digeunte ba nga xamne ci la fir'auna labe won bu ko sete jinni ak yi day tegal boba fir'auna ken gisako ko xamuñu ak benn fir'auna yep defon nañu deenañu bañu sulen bañu sey bi labon ci ci dem na ba suf lek ko wala geejji lek ko ba gemam amatul xam ngeen ne bobu bindeguñu histoire anaka ndax al qurunul ustala dañu gëna antiquité bi nga xamé ni firawna biñu sulé né biñu leen exhumer manam biñu leen sulé ba gis firawna yépp ñu étudier ko ba gis seen dat nañu régné won ba génné seen fleur yi nga xamné mom lañu daan tek ci seen table seen yoy yi nga xamne mo len daan ci lañ daan dugg nag yi wala fas yi di len dawale di len yobbu fiñu bëgg dem mburu ba ci mburu miñ daan lek lañ gis pharaon yoy yep def len nak ci ay neegi wer nga xamne bo ñewé égypte bo démé ci le musée de l'homme da ngay jallok ñom ñi sétan nañ len gis nañ pharaon bi nga xamne mom lañ wax ne mo dajé won ak yonté Allah Moussa boko sété ku doon soxla ba légui boko timé da nga gis laggu ba nga xamne mom la tank bi laggé dat yi nga xamne nak ci lañu exhumer ci manam ci lañu sulli pharaon yoyu du ben dat yi nga xamne ci lañu fexé ba génné ci lañu gissé yoy nga xamne mom lañu doon jëfëndiko yépp ba ci seen alal ji ba ci kenn ku ci nek lay tek sa né yaay pharaon sangam yaay pharaon sangam bokul du yenn dat lañu yo xamne fin 19e siècle début 20e siècle du ci ay firawna lañu yo xamne bokku ñu ay dak yo xamne ci lañu leen genné bi nga xamne ne genn nañu nak amna lo xamne li ci li alcorane dépassé won xalaati doom adamay fa lebu na jik badani ka lañu gis ne li alcorane doon wax ne dañay mussel firawna yaramam ba nga xamne nit ñi ñew gannaawam dañ ko gis mudi keman bañu xam ko bañu di ci yému baba xamuñu won nonu égyptien yu ñëk yi niñ daan ambomé nit ñu déñi ba nga xamne dañuy am jinni ak ci suuf te luñu yaqku dara du sikki ci ñoom doonu alcorane moko waxoon ba biñu génné firawna yoy lañ soga xam ni alcorane doon wax lolu kon du kemané la bokk na ci kemané yi xamné kemané alcorane la
10: ay découverte yo xamni science def nako ci jamono yi tam nek ci alcorane mën nga jox ko ci ay exemple
9: découverte yu bari la yo xamné yi alcorane ci dik ci ay découverte damay ñëkka wax ne len alcorane jogul ngir jàngalé science djogul ngir jangale science ndax nima waxone sank ne science lu ñuy wess la bu fekkone dafa ñewon rek di jangale science bu fekke ne tolo nak niveau bi xam nit ñi mu koy jangal fañ tollu buñu déme ba wess niveau bobu alcorane day melni mumi rek kon dootu jëriñ dara bu fekkone ne dafa dépassé itam seen niveau yoyu du leen jëriñ dara alcorane nak waxtu wo xamé ne indi na lo xamné science nako mëna xamal fekk na dafay waré rek waye loolu taxu ko jog ba indi ko waye teewul nak bari na ci lo xamné mën nañ ko dépouru ci alcorane ben bi alcorane di wax famu yuri la an yahdi wa yashrah sadra lislam wa man yuri an yudilla wa yaj'al sadra dayqan harijan ka annama yas'adu fis sama'i dama adam boba xam du ko alcorane di wax xamaguñu won ne de nga couche atmosphère bi nga xamne mo ëmb suuf ci nit ñi diko noyi oxygène ak hydrogène ak yenen gaz yi nga xamne moko composé bari ci xamuñu won ne amna fu mu yam fo xamne bu nit ki yégué ba ag fofu bu yobali wul air bu muy noyi bu noyé xëtërëm yi dootu mëna supporter loolé nga xamne mo fa nek ci place air bu ko défé xëtërëm yi day ñëranko ba nga xamne day kamañu melne der wo nga sanni ci safara alquran di misal liko taxone jox mo doon misal rek woné né képp ko xamne sun borom jox na la xol buy gëm buñu dé wax l'islam ni muy neex ci yamul melne ni ngay noyé air bi ki nga xamne nak ko xamne borom xol bu déla ni nga xamne buñu dé wax l'islam niko sa xol di yabbé day melni kok nga xamne yëkëti ko na ba ag ci auteur yoy nga xamne waxtu buy noyi nona la lolé muy noyi nona la di xëtërëm yi non la ko ak waar di ñaka duggé ni nga xamne air bobu non lay ñaka duggé ci poumon pour bi daw ci sidid yi di setal deret gi di dem ak dik ni nga xamne non la di circulation sang bi non nga xamne non la ki jawu jojé di ñaka mané nonu nona la xolu nit ki di ñaka mané itam dekk ko waar gog nga xamne mu ngi jëm ci l'islam ben man nañ ci indi ay junni ay téméré téméré ndax danaka aya bu nek amna ko bi nga xamne alcorane nga wax nan wa khalaqna lahum min mithli ma yarkabuna bu muy misal ni len sun borom di sakay ay warway ay geleem ay fas ay mbam ba ci ay gal yi dug ci geejgi mune itam bind na sax ci ay warway lo xamne xamul len ko baba digeunte avion yi ak auto yi yoy yep alquran dindi nako ndax do ma dem ni baba xamuñu ko te bokk na ci warway yi mu len tagatal nga xamne man nañ ci tukki man ci dem fu nek buñu sété sax man la domaine yu nek domaine bu ci nek domaine science domaine histoire domaine medicine bo sété ci affaire chirurgie alquran ay bari yo xamne ba ci affaire jigen di eub wa laqad khalaqna insana min salatin min tin thumma ja'alna fatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fakhalaqna nutfata 'idaman fakhalaqna nutfata 'idaman thumma khalaqna insana khalaqatan akhra yeyep dana gudd waye barina ci lol du jeex ci découverte scientifique yo xamne dafa ñew dajje boko setlo bu fekkonté fi yor nañu kam yi xamne lo rek nañu taxay jot da ngay jang aya ji ne man la taxawal nangam ji découverte sangam biko science buñ ko découvrir ni la nit ñi jortu won bu ñëk ni lañ ko fassé won waye bi science xam le li alcorane waxé won lako ni la waxé won bu ñu sété légui sax li ci gëna gatt sétal la bible le coran alas et la science bu mous bi kay bi nga xamé ni étudier na bible bi ak alcorane ci lumière science moderne da nga gis le téré yoy yépp lu ci bari jogé wul ci yalla ndax da nga gis fo xamé né lañu wax science wér dina ko ta lañu wax amul li science wax moy dëgg waye do gis mukk ci alcorane lo xamné li science man nako wédi ta da nga ci gis lo xamné bi alcorane di wacc ta alcorane waxon ko nit ñi togaat nañu jooni ak ñent témèr wala ñet témèr sokoy découvrir té da nga gis ci téré bobu mo won la né lolu mom woné né ludul yalla rek mënu la wax alcorane ci gattal ndax ni ngi waxé légui na ki bari na laaji bari na motax ma gattal no waye alcorane lu bari ci découverte yi
11: ki dafay laaj ci téré yi jëkku ñu wacc alcorane naka lañu wacc ak lan mo leen wutéré ak alcorane
9: wax nañ ko bataay ci ay ki ci ay conférence ay laaj téré ñi ko na wacc bo ci génné le 10 commandements ba bible bi jeex bo sété texte ñaari texte révélé ak texte inspiré du ben yonentuy ñëk yi révélation manam wax yu daana leen dikkel ci nelaw daana leen dikkel itam ci yow bu diké ci yow message bi lañuy def ci seen xol bu ko défé ñom ci lami wi ñu namp ñu jox waxé ko nona yenn yi lu ñu jëfoon la wala lu ñu waxoon seeni talibé yu topon ci ñom bind ko nga xamné ki texte bi ci bopam doom adama ko bind xeyna message bi muy leyu ki bi muy tekkale moy la joge ci yalla digal bi ak téré bi ak waré gi mo joge ci yalla waye waxinu doom adama bu ngeen liré téré yépp muy évangile ni le soufé David téré yépp buñ ko sété da ngeen gis né style bi nit ko doon bind histoire rek la lay niro amul dara lu ñuy wuté ludul message bi mo indi limuy diglé limuy téré ak li nga xamné wax nako té nit ñi xamuñ ko won lool do nga lay wuté alquran nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yokku ci virgule wañu wu ci virgule niko ko sidina jibril waxe mu joggé ci lawhul mahfuz non la ko yaronte bi yene ngi ci wëna ci non mu joge ci lawhul mahfuz ndax alquran dafa wacc ñet yoon ba ñent alquran joge na ci umul kitabi wacc ci lawhul mahfuz ba mat lepp joge ci lawhul mahfuz wacc ci asaman su mujj ci lepp ci guddi laylatul qadr ci wéru koor di wacc nak par aya ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci circonstance yi ko waral aya ju nek ben yahudi yi diko poser ay question ngir bëkk ko kolé aya jo xamne day tontu lay jifiyé laaj yi wacc wala julit ñi dañoo def lo xamne yalla bëggul lolu aya ji wacc di téré lolu wala ay nit wéranté xamuñu lu ci dëgg aya ji wacc di atté lola wala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam ag ci situation bo xamne amna xel ñaar mu wo ñim gënon wolu seen xel ci sahaba yi ñi discuter question bobu ben aya ji bayyi bañu japp dara bané li la aya ji dik dal ci seen kaw wedd li ñu defoon xebal leen wané ne li la wala bañ ko daatan jëfé aya ji ñew wané leen du nonu ni la ni ngeen gisoon ci xare badar biñ xexé ba xex bi mat ñu japp ñu bari ci yefri sina abubakar ne ay mbokk lañu man nañ leena jéggal laaj leen ak ñop sina omar ne yéfer du mbokk nañ leen rey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam andak khalaatu sina abubakar dal leen di laaj jot kenn ku ci nek jot sa bop ay ji ñew dal ci seen kaw xup leen wané ne leen budul woon namel ga yalla bind ci qadim lahul mahfuz kon li ngeen def mbugal mu mag dana len ci dikkal makan li nabiy an yakun lahu asra hatta yaskuna fil ard turiduna arad dunya wala yuridu lahu khatiba la asnakin lawla kitabu min allahi sabaqa lamastaku fima khatun azab azim fakulu bima gharimt halalan tayyiban soga ñew kon bi nga xamé wacc gi mo wacc ci asaman su mujj ci muy laylatul qadr di wéru koor motax ñu ne inna anzalnahu hu ujidal ci alquran fi laylatul qadr wacc gi nga xamné moy waccu wacc gu ñëk ga dik ci lawu mafa wacc ñaaral gi dik ci asaman ñaaral gi wacc gu ñettel gi par aya waccul namu toftelo won ci lawu mafa ndax ni mu dik ci téré bi li ñu ko bindé la wacc ci lawu mafa waye ci bi mu wacc ci yonent bi da nga gis aya ñaari aya yu ses seen digënté mat na fukkel bi bi di wacc ak bi bi di wacc dañ ko délo nak ci namu dik won ci lawu mafa ci lañ ko délo kon alquran ni mu diké won bi mu daatan ñew ci doom adama yi bim fi diké ci aduna yi nona la mel yoron ci lamiñu arab bo wa yoron tibi yokku ci wañu wu ci sotu wu ci dara yoron tibi sallallahu alayhi wasallam li nga xamné moy message bo xamné daf ko dikkal rek melne wahyi yi dan dikkal yoron enti mu wax ko ci lamiñu bopam mom lañu tuddé al hadithul qudsi moy hadith bo xamné yoron tibi sallam day wax melne sun boromay wax ta fekk na boba sun boromay wax waye message ba dafa dik ci xolam mom ci bopam mu wax ko ci arabiy bopam ci waxinu bopam comme ni yenen tere yi ñeek yi kon man lañ leena comparer ak al hadith al qudsi waye mënuñ leena comparer ak al quran moy texte révélé ye ay texte inspiré lañu ndax amna ci yo xamne buñ sété évangile évangile lu mat fukki évangile amna buñ sété ñent yi ci mujj imposé ba dess fi ay circonstances rek moko fi imposé waye bi ca gi ni ño gëna wër yi ci dess circonstances yi leen imposé itam nga xamne histoire ko indi teewul ni ko bind amna ci yo xamne musuñu gis yonta ala isa yonta ala isa joge na fi ba mu ay am ay at ñu soga juddu te ñom ñoo bind ci kem ne dañ leena inspirer wone dañu jot lumière yalla mo leen xamal lolu kon lolu xamne ne du ay texte révélé mais ay texte inspirer lañu seen bop sax lolu lañu saxal
12: yaare te di la ñaanal rek nga yagg fi lolu ndax sax yag fi dal amna jërëm ci dooma adam yi lool ndax an mënu wax lu jërëm jullit ñi rek man nak ma ngi laaj ci mbiru khadim rasul mbiru serigne touba dal lay bëgg laaj ndax dafa am ñu wax ne bimu bayiko ci geej gi nga toog lu mat ab diir dafa ñaan dal dem penku siyaar ji yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais di nga toog bu mu jàgg daal xelam mépp nekk ci moo xam ne dafa dugg xalwa moo xam itam dafa ñaan ci sun borom rek waaye daal mane moo xam ne dafa dugg xalwa moo xam dafa ñaan ci sun borom waaye bi nga xamee ne toog na daal ba war a dem siyaar ji yonent bi ñaan na sun borom wax ne ko may naa la fatul ma biim may naa la fatul ma biim bay na ka wa bay na ka madina sumu nawara mané muné ko mayna la fatul ma bim bayna ko madinatul munawwara waaw waaw bayna ko madinatul munawwara mo sun borom nako maynañ lako nga dem siara jonnati bi waaw nga dem siara jonnati bi mais bim ko defé nak mu togg ben bis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam feñu ko xamal ko ne ko bul ñew ne ko bul dik ndax deg na na yaangi bëgg ñew fi waye bul ñew ndax yow kat so ñewé ah da nga am gan go xamni gi musuma am gan gunu mel mukk da nga am gan go xamni gi musuma am gan gunu mel mukk waaw kon dana

Dios todo el mojón.

di mama yon ken duma yap fi kana mama buma yewe ken duma yap fuma fi jam duma ayib sama gana sama ayib khana na me lugu nyuma namu sama nyonyet dunya.

0: rawatina suñu soxna yi nga xamé né bëddi won nañ leen bu mu ñëw mo leen délo waat seeni gëdd kon koku moy jëwri ñi yoonent bi sallallahu alayhi wasallam serigne touba cheikh ahmadou bamba khari musul téla comprendre téla xam kiñ ko bolel moy kan dan ko rek serigne abdoullah te ngi nan ki nga xamé né dom jo am mom nga ko tuddé
1: wallahi
0: koku kenn du na tam né ku bëgg ko
1: kenn am ci amo kenn soxna ko dul
0: ci ko koku
1: wallahi
0: ñu non la ko serigne touba gisé rek top ko juroom ben wër yi mu jullu ci mom juroom ben wër yi mu fétalé ko suñu borom ba yalla jox ko lim ko jox tay ji nga xamé né kenn du ko du sondage amatul ci serigne bi taxaw rek magal gi wala buñu né suba ginaaw suba wala semaine bi mo dess ci magal gi li nga xamé né liggéeyal suñu borom rek mo am solo lama ben mag waxon né ma yag ci jamono te defulo fi yalla dara amul ndari
1: wallahi
0: ndax ñe liggéeyoon ngir l'islam tay ji seni setat set lañuy ziaré di len sujotal te di len jox adiya ñi nga xamone nak dañ doon liggéey ngir aduna rek seni bammel ñen ñi sax seen bammel rafna kenn xamatul fan lañ len deñ kon nañu gëna gor golu ci suñu ndaw gi jox ko yalla suñu borom te exemple yaangi fi exemple yi bari na lol bo xolé kala ca doy nga dem ci te lamu nek nga nek ca bu suba bu ëlëgé di nga am texé aduna di nga am texé alakhirah kon message ba ngogu jëm ci surtout jeunesse bi nit ñi andé ak fugu ak détermination bëgg ku tedd ki muy serigne touba cheikh ahmadou bamba kon nañu top ci charte yi moy fonku wa juri te ormar leen boko défé ba paré bo né serigne touba nak la yaakar ce lepp lay yomb kon nañ ci gëna gor gorlu serigne ibrahima gëmu serigne sall touwé ndax xalé yi dañuy confondre lu bari ci té lolou la leen di yakal lu bari mak ñi ko xolé ci ñom rek biñu ñew ci sëriñ bi kenn walu gi yépp dañoo fess del ci l'islam fell del ci batil mais biñu ñewé bëgg ci ku tedd gi lepp lañu suñu tek ko fé melni xamatu ñu won dara jël exemple mam cheikh ibrahima faré nenañ ab kang la ci alcorane karim mais xolal biñu ñew ci sëriñ touba nangotul xam dara nangotul dara ndax neena bo xasse joxe sa bop momoto sa bop kon ku momul bopam nak amul foy jaral sa bop amul foy duggal sa bop kon serigne ibrahima dama lay jox nga taggu wal ndax li dess ci waxtu yi danaka baretul di ziaré ñep di balu ak ñep ci sen émission demb tay ngir ëlëk fi ci channel FM 88.6 Dakar lekkolok jenta ba Touba ak lèr gi Louga ngeen ma ñoon sétane en direct ci jenta ba TV ak suñu support digital yep kon serigne ibrahima message bi nga jox jeunesse
1: di dolé ndokel communauté mouride bi yépp ak sénégal yépp sax
0: serigne
1: ñu koy tambalé nak ci khalid général des mouride serigne muntaha mbacké diko ñaanal guddu fan
0: wër
1: ba lepp rek serigne du nam liggéey lu mëna la liggéey ma am tédd rek mu am ci serigne nu kawé ndiot
0: amin yar bal
1: dama ni mom fierté la ci islam
0: c'est cool
1: mu la ci yoonu mouride waye fierté la ci islam jëmum parcoursum serigne lepp nak woné na ni mom fierté la islam vitrine la mom la wone serigne muntaha ci islam waaw kon defena ni serigne magal gi ñu duggu nañ ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullilahi rabbil alamin ñu ko ci ndokel di ndokel mourid yépp di xamni rek serigne li serigne fallou daan wax rek serigne ki ñu am kenn am ko defena ni magal gu nekk ni woné ni serigne touba amul tanki ginaaw lolou serigne defena ni woné ni kat ñun xewul guñu mëna am ci sénégal dañ xamni khadim rasoul mi biñ ko yalla joxé ba bare serigne dara jombatu ñu dara waru ñu jaaxal loolu rek xana rek di inspiré wu ci exemple am xamni serigne dundam yépp lim ci woné moy jamm non violence bobu nga xamni nak serigne mën na wax ni mom mo don fil conducteur manam dundum kep mom la ci woné ba nga xamni xamul won sax ni serigne ni togn fayu sax mënu ko won ta wax nako né suñu borom bu ko ni won fayul dina ñaan suñu borom mu def ci mom li tax nit mëna fayu nak té lolu amul ci mom waaw lolu ci amul li tax nit di fayu serigne touba né lolu nekkul ci mom motax mënu la reey Jan, mun la re escort, escorpion.

0: waaw jiit waaw suñu borom nag bu ko newoon fayul ci say noonu moom dina ñaan suñu borom mu def ci moom faculté boobu maanaam loo xam ni mooy tax nit di mën a fayu ni loolu suñu borom nekku ci loolu wane ni kon sëriñ sëriñ repère la boo xam ni ci non violence buñ ko amee war nañ bu baax a baax a baax a baax inspiré wu ci œuvre boobu inspiré wu ci parcours am boobu nga xam ni lépp lu suñu borom yoroon rek sëriñ teg na ko ci loxoom mu jaar ko ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne malaka ni dunia wa hura samadu ma indoo lektoro mohammadu ila hada law malam yakum wala yakum abadan lim kini suñu borom defal na lu mu musul defal kenn te dootu ko defal titre khadimu rasul boobu nag sëriñ mooy léppam moo tax ba mu déparé ca mbàkk baari di ko liggéeyal la ni ko loo bëgg ma defal la ko mu ne ko defal naa la lépp fa lañ attee donc la li may wax la fin de l' histoire maanaam lu yàlla daan joxe rek sëriñ jaarala koon ci yonant ba yonant yàlla mohammed ñëwee yore lépp lépp loolu nag moom la suñu borom jël jox ko xaadimu rasul moo tax sëriñ Fall bu daan wax naan ki ñu am kenn amu ko sëriñ nañ xam ni kon Sénégal kat naka te yàlla defal na lu mu defalul kenn kon ni ñun nañ defalal islam loo xam ni ñëpp dinañ xam ni ñun xaadimu rasul ci ñun la fee
1: jërëjëf di ziare sénateur Ndiaye ci Thiaro sëriñ Assane Gueye ci Thiaro ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare nag sëriñ Ibrahima nag ñu ngi jaale nag mbokk yi nga xam ne dañoo des ci yoonu màggal gi yàlla nañ yàlla tayar yërëm leen te jëgal leen ci barke xaadimu rasul mi nga xamee ne
0: moo
1: wete woon waaw dañuy rafet ndort bu baax sax
0: metti na nag waaye ku jóg ngir islam rek rawatina na xaadimu rasul bisam bii nga xam ne sëriñ lu mu am ci la ko am te wax lim ci am lépp dafa naa ni ku jóg di dem kenn jugul dem pour des fa
1: déedéet
0: waaye nag yàlla mi nga xam ni nag
1: moom ko tudd
0: lu gën rek la ñuy defal defe naa dañ jàpp ne rek loolu dafa gën te kat sëriñ màggalam bi ne ko sëriñ Moussa ko waxee rek sëriñ bu dul woon màggalam gi kon olof nasaraanu de
1: te
0: kon ni naan kon sëriñ Touba nañ dellu rek di ko sant sëriñ xam ni li sëriñ Fall daan wax du ma taay di ko waxte ki ñu am kenn amu ko kon nag defe naa ni kenn namul des ci yoon wi waaye nag yàlla moom buy defal jullit day xool fu mu gën a mu def ko nit bu dul ci yoon wi di nga ko defi feneen te nit ñaa ngi dem ci yeneen yoon yi dul yoon woo xam ni utu yiw la utu islam la rawatina nag wooteem bii nga xam ni sëriñ lépp lu ci waay sàkko am ko ci.
1: Jërëjëf yéen a ngi doon déglu seen émission démb tey ngir ëllëg fii ci réseau DTL ki nekk ci xalal ak sëriñ Ibrahima Khalil Cissé feggoog sëriñ Aliou Ndiaye fii ci 88.6 ci Dakar Colobane boo demee jant ba sëriñ Abdoulaye Samb moo fa nekk 95.2 ak mbokki taalib yi fa féete yëpp nga dem léegi gi Louga 94.6 sëriñ Cheikh Lo moo fa nekk ak mbokki taalib yëpp ki nekk kon sonal mooy sëriñ Ibrahima Gueye mu sëriñ Salif Touré ki leen doon présenté émission mooy seen mbokkum taalibe sëriñ Diop Fall di leen wax alxames ak jot alxames ak jàmm soobee suñu borom asalaamualeykum wa rahmatulahi taala.

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ku aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: iza kadartu faza ansul maliki wa faza bi tasbih kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen ñing ci wax wax gi moy man ñu picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya donc rek ñu ko doy bal xel dëgg mané man ñu wax wax gi kon ñu may ñi ñi koy met li ni wax yi ñakoy dégg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu wax sax leen ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay yi yëpp
3: gannaaw neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama xassir yi dana la meena agale ci yalla waxatu mala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati innallahi dhuli zamin kubuli wal malaji
4: serign bi wax nañ sama xassir yi da fay dakh setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma man taqawala sab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
1: nabashayatin wa ma walaha li ghayri durri ahmudu ilaha
5: ci xasside yi rek ci xasside yi rek man mala xam serigne bi ci xasside yi rek ci ñu mëna bëggele
1: akramanil akram bil qur'ani wa jadali bi mawridi samaa
6: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglo beuri serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yowal xiyam fonga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yoonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkata ak pend xare neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaar
1: lam lan huri waswasatun aw lahu aw kadarun aw afatun aw sahru
3: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy khazaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: akramani bi kawni khatti linda mimma yuhaali fil jinan tunda
7: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal aras iza katabtu tazza ashul baqi khasida day yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñangu khasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq haajat qasaidi qulub ahli badrin wa saaru li hifz ahli serigne binana sama khasida yeungal na xoli ahlul badrin yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man di ma sammal sama ngi wax qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax motax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: asaidi min mujizatil muntafa sala alayhi man hada wa taqa
5: khasir am ñom ñi fet nañ dem ci liggéey xam dégg ci xëssé khasir am
1: akramanillahu bi kawnil hamala

0: ஜாம் சயில ஜாம்பா திம்மாவரல் மோதி
1: ஜாம்பா
0: திம்மாவரல் மோதி

0: 南走入八路真土把国家放把为了
1: 南走入八路真土把国家放把为了
0: 南走入八路真土把国家放

0: ne jëfte boole ko yene loolo moy ngir ma jeder jëfte boole ko yene
1: wala fit julit wala jëfte boole ko yene loolo moy ngir ma jëfte boole ko yene
0: ko ay ne nam ciou sara la dana ne mo taxon mo

Mo men ne ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sa mare ne ne ko mo men ne ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sa mare ne ne ko mo men ne ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sa mare ne ne ko mo men ne ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sa mare ne ne ko mo men ne ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sa mare ne ne ko mo men ne ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sa mare ne ne ko mo men ne ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sa mare ne ne ko mo men ne ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sa mare ne ne ko mo men ne ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sa mare ne ne ko mo men ne ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sa mare ne ne ko mo men ne ke

Ah, I'm not a mother, but I'm a father.

إخوتي الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم.

0: waaw waa kay sekk maaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Yaa ngi sang.
0: Waa kay sekk jërëjëf.
1: Ana waa Daara ji.
0: Ñëpp a ngi nuyookee alhamdulilah.
1: Mbaa yéen a ngi am jàmm.
0: Ya ngi am jàmm ñu ngi la koy ñaanoo sekk.
1: Mu ngi jéggalu si bàggal nga ba léegi jokkoo wu
0: nu. Wallaay wallaay ndeysaan dëgg la de.
1: Yàlla dolli jàmm.
0: Amin sekk amin sekk ndeysaan.
1: Bari loo rafet fekkin.
0: Alhamdulilah macha allah sekk.
1: Bi tedd bii ni jëm itam muy gàmm gi.
0: Aha ndeysaan.
1: Yàlla nga ci yegg ak jàmm ba weesu koog jàmm.
0: Amin sekk amin sekk ndeysaan.
1: Moom lépp luñ ci ñaan yàlla nañ ko yàlla mottali.
0: Amin sekk. Amin sekk amin sekk yaa rabbi.
1: Naam baa xam na doole sant yàlla.
0: Aha kay ndeysaan wallaay sekk.
1: Ñu ngi ci yàlla Mouhamed.
0: Sallallahu alayhi wa sallam. Ndeysaan.
1: Di tool bi liggéey bi.
0: Aha wallaay.
1: Seen sant seen taxawaay bu rafet di leen ñaanal yàlla jàmm.
0: Amin sekk jërëjëf.
1: Bi si yàlla sunu sang bu tedd bi sëriñ Mountaha. Mbacke yàlla ko fi yàlla yàggal.
0: Amin Mbacke.
1: Yokk mën gi ñu ànd ko. Bi si yàlla ak ay ñaanal sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Aliou. Mbacke yàlla ko fi yàlla yàggal.
0: Amin sekk.
1: Yokk mën gi.
0: Amin sekk. Amin
1: sekk. Taxawaay bi rafet na.
0: Wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay.
1: Di siyaar ñëpp nag bàyyiwunu kenn baay baal la jëng baay
0: tam la ndeysaan.
1: Maam Coumba Faye.
0: Maam Coumba ndeysaan.
1: Baye Moustapha Mbow.
0: Baye Moustapha Mbow.
1: Tabarkala baye Alhaji Bob.
0: Baye Alhaji Bob tabarkala.
1: Sëñ
0: Hamssa Tulloo.
1: Dañu ci siyaar bi rek teg ko seen loxo.
0: Sàllaaw sàllaaw sàllaaw.
1: Bu ñu gën koo yaatal.
0: Wallaay sekk wallaay sekk.
1: Dañu xaw a jàpp rek.
0: Dégg la kay mënul ñàkk ndeysaan.
1: Dégg la kay mënul ñàkk dugg rek.
0: Ndeysaan ndeysaan wallaay sekk wallaay sekk.
1: Mais leer na ku ni ci jaarul sa tur.
0: Wallaay
1: suñu xale nga ci yow.
0: Kooku nga njëkkee kooku nga njëkkee sekk wallaay wallaay ndeysaan.
1: Di ñaan nag jàmm jaay.
0: Ñaan jàmm jërëjëf jërëjëf.
1: Ndax jàmm ci la lépp xëcc. Yàlla muy borom jàmm.
0: Ndeysaan ndeysaan.
1: Ku ñu jàmmal nga mu
0: jàmm. Ndeysaan.
1: Suñu borom yàlla nag nu dolli jàmm. Di jaaxi na bi nu Moustapha.
0: Amin.
1: Barke maam Serigne Touba xaar
0: na Moustapha.
1: Barke maa Seraye ma Fall Lamp. Barke suñu maami kilifa diine
0: yëpp. Ndeysaan.
1: Mucci bi ànd ak mucci le taw feex kër ak
0: àll. Kër ak àll
1: yàlla ko bur yàlla.
0: Amin amin bur yàlla.
1: Njaboot gi aw yàlla na ànd ak ndimbal yàlla.
0: Amin
1: dem dikk.
0: Amin.
1: Jërëjëf Ndiaye taw feex.
0: Dem dikk rek sekk jërëjëf barke borom Touba. Fatabarakallah sunu xaalix mënu ñàkk wallaay ndeysaan kàddu jàmm gi fatabarakallahu yaayu jaboot gi fatabarakallah nuyu na lépp nuyu na ñëpp siyaara ñëpp léemu ñëpp fatabarakallahu
2: bokk taalib maa ngi ñaan képp jug taxoto magasin tuwa yàlla boo amee tànki métti jug leen taxo dëgg magasin tuwa jar la ko jug leen
0: ma ngi tàcc sa barki yàlla nangu ñaan yépp te defal la doog nu ko defal nuyu mbali waa ma resté jërëjëf sunu yaay merseek fa tabarakallahu ñu koy gërëm bu baax ci ànd beeg noonu rawatina saa su nekk wane mbegteem cekk jërëjëf

0: wallahi sek bismillah
1: ay
0: jaratu
1: jarna
0: sharak magal yang ci jam alhamdulillah koku sonanta ami
1: sonanta
0: ah antam serigne sali ant no def
1: ah nang ma fat
0: ah ko lay faté
1: ah ana yo
0: ah antam serigne sali dama def ndang ne man la soxone ami sax motax may leerlo ndaka joni yak jam
1: yani santu bax
0: alhamdullilah ma sha Allah ak gi degeunte
1: ah ñu ko
0: ko wallahi ndeesan job job tawakkala naka ndox mi ba tawakkala
1: ndox mi wa wa
0: xamna sa kan day sante yalla rek
1: wa non non bax xorna
0: wallahi ndeesan tawakkala
1: wallahi ndem non
0: ah sallahu sallahu wallahi ndeesan
1: may mi da wara sax
0: ah sallahu sallahu ndeesan
1: para para je tole
0: ah kay
1: aw
0: sha Allah elay ndeysa tawarkal
1: ndey jaru bax
0: ba ma sha Allah jeri jef job
1: jaru wa tek sama net bay ken
0: wa tabarakallah
1: wa
0: ndeysanite jamono ji rek ndeysan
1: deug
0: la xol yaangi dajje jamono xatte yi te bari deug la lolu amna fa tabarakallah jeri jef job ndeysan fa tabarakallah siara ñep fa tabarakallah jeri jef soxna tabarakallah fik ya zeda jambari borom xelkom ñu ngi gëreem fa tabarakallah soxnaante job musulin salih ñu ngi ñaanal tawfiq ñaanal ku mu ci xewal dama ki ndam pa ñeel na ku ci kaw ci kanam ci lu baax
2: ko wax ne be dali toba
0: ni wa kaas ba fa tabarakallah serigne aline fall ñu ngi nuyu serigne salif fall cedeps serigne mustapha sek pikine ñu ngi baye xel serigne mortale mbay serigne mbacke ndjay pikine tek sa soxna fat sek
2: dëd xawtu ko wax na fe dëli tuba
0: sama ma gën jey pikine ginnaw xay
3: dëd xaal
4: wëssu ro jox ci amar ko jox hadith ci tuba yoru jox hadith ci tuba jarna ko ñewle
0: serigne mustapha sek pikine sandika mo serigne mustapha mohammed
2: ay jaro tuba ku fi gën li la ñaan ñu ro ko ci suuse
0: jere jox xonaan

0: one applause for that. And Khatia,
1: Murotile.

0: هو الذي من ثبت ولم يلتفت
1: ثمن

على كتاب الحكيم وفصفي بهلا.

Who are Khalil and Wahhabi? Li Mukhni.

0: Commission.
1: أنت سبيلي والأنيس
0: لي
1: لقطفان

Because I'm to Maliki. Kuni yanu arasa.

0: سديم من سمعت
1: محمد بسم الإله

0: سفين
1: مسعود العتاد
0: سيدنا محمد خير الورى.

واذكر خيلها.

I said, I'm not sure.

Yalla amal, yalla namu warna, indef da gën

0: una lubaya.
1: Rabbun burla mo bind jam ni
0: walat salati rabbun idi
2: la ilaha illa la rabbun tabaimam zainabun nyaay
1: lamp fal lamp fal lamp fal lamp fal lamp fal jehibra
0: walat salati rabbun idi
2: la ilaha illa la.
1: Salaamaleekum.
3: Waaleykum
1: salaam. Yaram bi.
3: Sindal Ndiaye.
1: Sindal Ndiaye sar bax say yaram bi.
3: Baam nga jam.
1: Da nga am jam nga lay koy ñaanal.
3: Ah Ndiaye terigel mu indalal neex na ma def.
1: Wa ma la ko haddiyal addi gam gi nak.
3: Ndeysan ndeysan ndeysan.
1: Barki yonent bi.
3: Joxol ma lepp ci yaay mersek.
1: Yaay mersek neena jere jef.
3: Yaay mi ñong ko koy ziaré bu baax baax.
1: Ko koy ziaré de nam gëna baxé wallahi ndeysan.
3: Borom ngeen ñu téw ko addi bëré bëré bëré.
1: Ah amin amin karamallahu ndeysan. Amin ya rabbi ndeysan.
3: Imam Baye Fall Ndiaye bi nga indi mom?
1: Waaw mom koy kawé na mom.
3: Ah yow ko no sore
1: ken musko gis day dem?
3: Ya Allah.
1: Dem faag de. Waaw waaw.
3: Yalla ko fi Yalla yagal.
1: Allahumma amin ya rabbi ndeysan.
3: Borom yagal ko fi lol de
1: mom. Amin amin ya amin ya ndeysan.
3: Joxal mako mbokk tal bi yépp.
1: Mbokk tal bi yépp wallahi wallahi wallahi ndeysan.
3: Yo loxo Seigne Bilal la koy tek mu jallale ko.
1: Seigne Mané Bilal tabarakallah jerejeuf.
3: Seigne Mané Bilal la ni xawa jox la ko.
1: Ah ah ndeysan ndeysan ndeysan. Alhaji Mané.
4: Wa alaykum.
1: Wa kay ya Bilal.

0: seigne mané
1: wa ni ñu më mbokk lu ngay yeb bokk lu ngay ñu ne ci yoru baax ba bokk lu ngay
0: wa lu ngay waaw ah ndessan wa lu ngay dang fa ami bokk ah ndessan jerejeuf ñu ngi koy gëreem bu baax tabarakallah koku modi seigne bilal seigne mané sidna ali karamallah jambar ji ñu koy gëreem bu baax di nuyu wa xelam yeb fa tabarakallah bolem ko fay baye xel ñu ngi lay sargal ñu ngi lay bégué aladji mbey ge ñu ngi lay nuyu fa tabarakallah son excellence serigne modou pouy serigne abdullah yad serigne jili sar cha xelam serigne abdullah hadjo mom cheikh amadou mbé khaban serigne son ayibou badian jere jeufati badian sakiru wal serigne saliou sallou serigne saliou ngalman ni fa tabarakallah wa rukhba badian mi ndong ñu koy nuyu mom serigne mustapha salih ni soxnaay de sa giñ na ko degg
2: bay sa biige na baal ha bay man fay do bi yaay
3: akaba akaba
0: soxna khadise
3: ilahi
2: lakina ya
3: wa yam salaami rabbul idi
2: la ilaha illa allah
3: bay sa biige

0: سجود أبدا كدول يا خلاف دم بابا
1: I'm gonna go

I'm not going to be able to do that.

0: kore sarbi sarna ili tanu zukur amin do di zikr abi khairi magre alai min ba di zikr min ba di zikr min ba di zikr
1: min ba di zikr
0: ibi ala ili tanu zukur amin ba di zikr bi khairi magre isil alai
1: min ba di zikr
0: min
1: khairi magre
0: mo santi nindi adi def di dinne kurer mo gindi la xamal riw mi
2: assalamualaikum
3: Alhaji
2: Khadim.
3: Masyaallah.
2: Borom jokkan.
3: Ne char bax wax.
2: Jerejef mam.
3: A gina la degre.
2: Ah okay da nga rar. Ngon ngon
3: ngam solo de mom.
2: Fo na budu.
3: Xana manam ñak ki way ñu lay telu fuñ tobe yow ngeen
2: tobu de. Ah waaw goor.
3: Masyaallah.
2: Na nga bax.
3: Yar bo rewatu wa jakkan yeb.
2: Wallahi ndeysan.
3: Awatu wa jama gën.
2: Tabarakallah tabarakallah.
3: Ngol ngi reelu ñet keri rek.
2: Say ba boyelo.
3: Ah waaw na ñang ci de.
2: Ah alhamdullilah.
3: Wa ñang ci de.
2: Alhamdullilah.
3: Waaw xamna dama boy ragal na de.
2: Aha.
3: Waaw, yang jow.
2: Yalla baxna, tarkala.
3: Waaw, waaw, bu fi jaar rek.
2: Waaw.
3: Yaat rek.
2: Wa inshallah taala.
3: Waaw, ba tuba jokan rek.
2: Ba tuba jokan gep.
3: Wa lañ jaar mama touré la barbalé.
2: Mama touré.
3: Waaw waaw.
2: Wallahi ndeysane madame jo.
3: Wa tuba jokan yeb rek.
2: Wa tuba jokan yeb.
3: Ya jé tuba rewon.
2: Yay may.
3: Wa mu ñu xam du falal.
2: Wallahi ndeysane.
3: Sidi Sidi Ndjay.
2: Sidi Ndjay jokan.
3: Wa mu Ndjay jokan.
2: Seigne Modou Ndjay.
3: Ada bob
2: señ ada bob ma fal keur bara
3: mbolem ñu ko wër rek
2: ak mbolem la ko wër keur bara
3: buma limere dina defal dal
2: wegg la kay ja
3: wa te bëgguma defal
2: wallahi ndeysan
3: wa sama doom baaba ci Touba nak
2: waaw
3: soxna ndag ja
2: soxna ndag gem señ fall tabarakallah
3: Khadim Sok
2: señ Khadim Sok
3: mbolem kuy tewlo fofu rek
2: ak mbolem ku fay tewlo
3: wa lu gu ñep rek
2: ak wa lu gey tabarakallah bokk njambur
3: jaay nagal jamm rek
2: jere jeuf mam Khadim
3: dañ nañ de
2: ah ndax yalla
3: tabarakallah
2: wa gor
3: ci la ci ma jaara
2: man koy bëgg de xamna bu ko wax ci wu maye de
3: wa bu fi jaara rek
2: wa inshallah ta'ala
3: jerejeuf jay
2: barakallahu fik
3: yaayo
2: jerejeuf mam Khadim nja goor mama ñi ngi koy gëram borom jokkan diko ñaanal tawfiix ñaanal ko mu ci xewal ci kaw ci kanam ci lu baax alhaji serigne khadim ja mu baax mi fa tabarakallahu jerejeuf serigne khadim
0: bay cheikh modou bousse djeng mom dal
4: gor ak jigen ma rek ndaw me ñep jog taxaw magal serigne fallu ko magal serigne fallu yeral ñal lan ko magal de deg leen
2: deg ngeen ko
4: jog leen magal serigne fallu mbak
2: deg ngeen ko
0: bayu alaji barabatin merekna
2: ali aluna
0: ba xam ka siwna begal haray magal leen serigne fallu magal leen serigne fallu lu mbacke ba xam ka siwna bayu alaji barabatin merekna

Prometi dekba

0: ati dunia.
1: Assalamualaikum.
2: Fallinu dada mo wax ci begg.

0: Daniel Kutoli.
1: Why you shouldn't have

بسرن بخير وكلي امد هو رب العالمين بجل املاك الانسان

0: وتلخسيدة تقبل لوجهك المكرم.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم
1: السلام. وعليك السلام ورحمة الله. باي مودو mom ke dina lati mom wa wa na la si la ci sant bax ba yang ci jam
2: nang sa du bax bax
1: alhamdullah ma sha Allah
2: ñaanal ko du gëdëg
1: ah kay si la jere jëf ndaysan
2: content lol lol
1: ndax yalla ndaysan
2: señ bi da xam Mustafa sallallahu alaihi wasallam
1: ak ko xam nak
2: da ko xam bu wër wër
1: la da naka no dëkk di ken musko gis
2: wax suñu mo xam fi wara jaar
1: ci
2: Mustafa
1: aha
2: limu len wax kenn musu du len ko wax
1: waxuko de waxuko de wallahi ndeysan
2: wa da yalla defal ko lu mu defal lu
1: aha kay defal nako de alhamdullilah
2: contane nan de
1: yalla contane sin la
2: suñu jaar bay sambalu
1: ndax yalla bay sambalu waw ndeysan
2: bay yad ma sar gen sar
1: bay yad ma sar gen sar
2: bay bashiru gay kan mam cheikh bay
1: wallahi wallahi wallahi wallahi sin la
2: bay Mustafa mbaw senti ba
1: bay Mustafa mbaw senti ba
2: bay amdi sall ke seigne fallu
1: bay amdi sall ke seigne fallu
2: bay mbake ci sekeur modou ndaw
1: bay mbake ci sekeur modou ndaw
2: bay modou beng ka dem fall
1: bay modou beng ka dem fall
2: bay balla jang touba
1: bay balla jang touba ndeysane
2: merci
1: ak maris neena jere jef
2: sono fama fall djemul
1: ma djel fama djemul neena jere jef ndeysane
2: dem sohay ba jang dakar
1: cheikh sohay bu neena jere jef ndeysane
2: ak xale yoy yar yep
1: ak gune bah yep fa tabarakallah ndeysane
2: wa tanati ñom lo
1: yalla yalla fay len yiw
2: tuarkal
1: ma le bay deug la wallahi sil alhamdullah ñogi ñaan kay sil jere jef jere jef jere jef jere jef sil barakallahu jerejeuf sunu gor gi ñu koy gëreum te diko sargal ci andi bi ak noon rabati na sa su nek wene mbektem fa tabarakallahu borom tirange yalla ko yalla doli jam ak xewal barki sayyidina muhammad jerejeuf sil la ñu ngi nuyu wa njambur gep bokki lu ga jangeen def baye mustafa mbo santi bu sudi ñu koy nuyu diko ñaanal tawfiq ak njabot gi fa tabarakallahu ahsanu khaliq baye adma sar ñu koy nuyu ak wa touba ngeen sar yep fa tabarakallahu bay modou benker demba ñu koy nuyu bay daw dembe
3: ayr safil khubila muhammad wa kamila
1: talen day ak wa ko ki jangene def sunu yaay umu je ci keur ale ñu koy ziar ak mbolim wa keur ale bajen fam fall ci touba jimul ak mbolim wa touba jimul
3: wal wajala
1: muhammad
3: wa asila ma sarani
1: wa
3: salimi

ساكن والجسم منتسب في الفرق والسنن.

yaman bi bismillahi fi maqam la nekle dem ko rasul bam tagu tok mas mun jaben bam koy yabal rewi yaman den kam ba patu rasul di sam nga tay la fi misal yabang mas be ki misal kebo mas nga yaman mahmud so mom kan kaya dib set ke bokki bayti ya moy tari khal sa bay den ko mas mom yaman fas nañ ci yene am ngeeram te doli ko ci ay tam tam ci yerma ngi ki gam borom aras fay mas mom salatu qudwati la tew ta ne ci sa bay yep tew ni te gine tew mbar ma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansar tura jibril mon qaru hira ne yalla ne yebel yaman ma dox ma xey tay dina len ya masar al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman faru ko jek bur di wer tana ko ya khairul basar ana fa khala ya huma jekel du yow di dem yaman mu dox mu ba mu wo kenen ya masar al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman usman jok no fa mi daw ni jot ci al qur'an bahala ya ibnu aban illi wa rasul yaman mudaw mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan saikum ci man di doon te soxla na ku dem yaman ababakar madib gorom mo jog taxaw ndol ma sangim ngir ken sa gaat la muy gorom may xamne mom du dem yaman ababakar mo jog ke gem jebal ko domam tay geureum te jog ko mbolem halalam kapu ko di ngatu ko won te ko no may mo gëna wom fasal na ga xara ci bam gënem la bolé ak jam dali wurs la la balon ya tanu ya bay nga ñay ya ma te ñe mana la say mamoudou saw def na la way ya kini mani waya man ababakar masul di doñ way juré ken ci musula toñ dom dum jurit musula toñ yalla borom balen bindon ababakar masul di toñ way guri ken ci musula toñ dom dum jurit musula toñ yalla borom balen bindon yone mba do nana ndom am na juroom fuk ci mam yu musula toñ yalla te ñom duñ moy borom balen bindon yene ci ba tay ne ku far kem ba du dag na du far yaay bayi xit ba ya ko jal ya dak jey mburen fi man may dog mu baam wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman halli yu buure ci xafar na su balar doon delu ñaar may xus ca noon yaay nare ñaar mu nay na na do doon yaman ya imani ya rasul man fu ba xati noon ñu tuul may gayne may sa jubbatol ndax man nga taamu ci yaman mu na ko man yahrisuni wa anisi wajarani abul husayn hasani mali siwaka la yaman munako man yahrisuni wa anisi wajarani abul husayn hasani mali siwaka la yaman hal yudumu wa kenen ya masal majrin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal munako ya imu jabal xamal na dem yow la ñeel ya inimani wa yaman anta la kayamat jibinu ma wa man mas na dem yaman don sen li was moy inimani wa yaman yonen ba wo ko fatilan ne ko talal ma sa metel mu ñew mu daldi koy metel kena ko wajal dem yaman ma daldi jo japp gelim fabrah la tet ñu di ko yim yonen ba na ko kay dom ma stay ma gën klaw yaman yonen ba japp ci blogom na tay ma gën klaw wom dem ko xarit bu di jegem ci sun borom ak wa yaman e dak la ya mas wasul lisanak mas wallahu rabbuka as huma wa fi ardi yaman e dak la ya mas wasul lisanak mas wallahu rabbuka as huma wa fi ardi yaman mas na ko dolli ma lenen tebul ma den celit lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman
muna ma sha man isab ñe gëna metti ay qab te seen lam yi ñi ko go ñoy wax ne wax ko yaman bu rek ma sa mbokk xif te bul dasa yit ne ko kif da ngay ko say dekk al xif haram na wax ko yaman boole ka te mas basur bul denc bul lati bu tur ganaw da nga lek basur wudal ko xif fa yaman ko wul nit ko len bur yalla fa la dilal ci ñami aljama xamal li yobulo ko fa yaman te ba may julit mu naan bur yalla nandal la ginaan min maay kawsara ginaan yey teeru mustafa am yaman ko sanga julit malaan bur yalla sang lay malaan hayri jannati nga daan ci teeru be ko yaman ku sudura awray julit

mas bul koy ragal nem doñu lo jaru ragal ngir dem na am cey ngeñil muñal ta wax ko wa yaman bul fatte mas yow sa borom fo man di nek molam am bul sagane ci say morom ngir ñoy sa sere fa yaman fo ne mas na ngay xalaat nega ciraat bu mana faat lo atte nang koy mana laat demal di atte fa yaman fo nek del sa xoo si kar muy hal baat muy fa sa kar bara bi ñoy sa sere far yow mal xiyaat wax ko yaman bul dekk toñ nga di ko far bul fa degit def ko ni nar ki liman bul ko di cior bul fa ci fa yaman na ngay dekk ale ki faqir miskin yama bu len di leer fe so def ni fekk leer o man di jëm fa yaman xam nga ma askat alquran xamal ko kep ku yi royan faqir miskin ya andi len bëkke jataay fa yaman bul jagane degin maas bul dopp ne nekkan maas kep ku de rekku maas ta fekk wi na fa yaman mana maas yow taxawal yaatu latul kañaani xol jàppam loxoob naa ko muñal tey topp tooy jaral yaman jàppal ma dénk bi maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajee ci yow maas yow man xiyaat laatiw yaman jàppal ma dénk bi maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajee ci yow maas yow man xiyaat laatiw yaman maas ne ko yaa rasulullah nëb naa sa dénk bi wala may sakku ndimbal ca ilaa ak dénk bi fa waa yaman maas naa ko yaa rasulullah

0: ஹலாத் நீங்கள் ஹலாத் லுஹம்லனங்கமனவாத் டிமல் மதீனா யாக்குமன் மஸ்ஜித் ஊலுன கரோக் யோனம்பவாதுன கரோக் ஜோய மாஸ்வாயன் கரோக் முஷேப் கோ ஜோய் ஃபயமன் ஜோய் பதரபி பக்கு ஜோய் கிடையமன் யசர்தி ஜோய் மலாக்கிர் மலைய ஜோய் நிர்கோய் மாஸ் மோன்யமன் மக்மூரு சவ் ஜோயல ஆ يا ويلي ويلي ويلي اه فاي ويلي اه ما جوي لماس مون يمن كبير بنا يا زيدي يا مالكي فاستدي يا ويلي ويلي يا سدي في ليلي اسدي يمن مجوي فجوي يا قلال ناكو محمد الرسول مرم شنقب قدون رسول فاتنا تي من في يمن مغيدي كل جدي جوي taawdi joy sagidi joy sigidi joy gekidi joy taaya basal mal fayaman taala ya muhammada wa marqasim shayida wa ya hima ral masjida inna lillahi lawhan inna ilayhi rajiun dogin bishayat lam wahon gana kero bamna mawon yawm al khiyab ya ku yaman jibril dogin adinyo dendi ay wahi on taw di wax sangam luy nara xew tay de gën dundu fi man mu ba metel gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan nawon di lox di joy fawaye man mu ba metel gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan nawon di lox di joy fawaye man na ma ngi ñaan ba metel gile ma tim te moy rasul budé na gi gën ta dal ram la na gën hadum rewi yaman bi bismillah fi maqal la inatile dem ku rasul bam tagu tok mas bun jaben bam koy yabal rewi yaman amini sahabati saatul yawmin fi salatil ghadati sumanada bi bismillah fi maqal la inatile dem ku rasul bam tagu tok mas bun jaben bam koy yabal rewi yaman bi bismillah fi maqal la inatile dem ku rasul bam tagu tok mas bun jaben bam koy yabal rewi yaman denkam ba patu rasul disam nga tay la fi misal yabal mas be ki misal jabo mas nga yaman mahmud so mam kanka ya dib sa jabo ki bayti ya moy tarikhal sahaba ya denkum mas mon yaman fas nañ ci yene am ngeeram ya dolli ko cayitam kam ci yarma ngi ki gem borom aras koy masmon salatu khudwati la dew ta de bi sahaba yep dew ni de gine ciew mbar ma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajirat wa ahlul ansari tura jibil mon qaru hira ne yalla ne yebel yaman ma tax ma gay tay dina len يا مسر المهاجرين لنزاركم كمان دي دور تاي سولانا كو ديم يمن فاروخ جك بور دي ور تما كو يا خير البصر انا فخال يا همل جيتل دي يو دي ديم يمن مدام بامو كنن يا مسر المهاجرين لنزاركم كمان دي دور تاي سولانا كو ديم يمن عثمان جوك نوفان ميداو ني جوت يا القران فقال يا ابن عفان اجلس ورسل باليمن مدوم بام وكنين يا مصر مهاجرين لنساركم كمن دوم تسر لنا قدم يمن ابا بكر مدب غروم موجب تخو نول مسنجيم غير كر سقاك لمو غروم مي خمنا ممر دم يمن ابا بكر موجب كغم جبل قدوم امتي غرم تجوكم بولم حلالم kapu ko di nga tu ko won te ko no may mo gëna woom fasal nga qara ci baam gënem la bol ak jam dali wurs la la balon rewi yaman bi bismillah fi maqal la inatile dem ku rasul bam tagu tok mas bun jaben bam koy yabal rewi yaman den kam ba patu rasul disam nga tay la fi misal yabal mas be ki misal te bo mas nga yaman mahmoud so mam kanka ya dib sa jabokki bayti ya moy tarikhal sahaba ya denkum mas mon yaman fas nañ ci yene am ngeeram Tebali koca yıkım, kamçı yermen yıkıgım, bana maras koymasım on. Salatı kudvatı da dev, tanıya kızabı yıkı dev. Nide gine çev barma gev, nasıl olana kulem yaman. Ya masaral muhacira, ve ahlu lansari tura, gibil mon karu hira. Ne yalla nel yemlel yaman, madak mağay dey dinelim. Ya masaral muhacirin, lansari kumşi mandi don. Tay soğlana kudem yaman, haruhu yakı burdi var. Tena koya hayrul basar, anna fakhala ya homar. Geçildi yav dedem yaman, mutak mu babu o kenen. Ya masaral muhacirin, lansari kumşi mandi don. Tay soğlana kudem yaman.
1: Jajef señ mam cheikh lo jajef señ ablay sambo jajef alhaji daoud gi waxtu jotna kaggu dorna
2: señ bam mayay ci ngeen ji bay tay ngeen ji ay yow la señ bam mayay ci ngeen ji bay tay ngeen ji ay yow la
1: 88.6 Dakar 95.2 Touba 94.6 Louga Alkhamis juna ci waxtu yi sen emission kaggu ngeen diko and ak sen mbokk Mohamed Mustafa Silla
2: ilay khabbi nur fabal yalla bur joxla da nga soobu dem ba peyum ngeeram nga gennale ndam ndam la
1: jajeuf serign mam cheikh lo jajeuf seigne ablaye sambo jajeuf alhaji daoud gi jajeuf ñu lay ba xel no ngi nuyu ñep di jital ci nuyu bek siar bi cheikh mahmoudoul muntaha di ko ñaanal fanu gudd ak wër ba mbollem naal yim naalal serigne touba rek sun borom defal ko ci lu kawé ñortu mo agale yep nalat yenen agale nalat nalat way non lañ koy ñaanale mbollem khulafa yi nek ci rew mi yep ñuy jël nuyo bobu ak siar bi diko jaare ci sun loxol kilifa serigne cheikh mom serigne aliou momit war wi di radio yi mu samp gopam o ñu diko ñaanal mu ag fu kawé ñortam nuyo yep nak buñ ko bolé jaaré ko ci loxol soxna Fatim Mbacké mi directeur su radio yi ak mbolém ku né ci kër gi rek soñ ci tuddé señ mam cheikh lo min jakar lol tudd ci seyde abou bakarine diallo serigne ayib ndjay serigne ousmane lo soxna awangom dañ ñu mëna jot lil suñum nuyo ci mbolém kër yi Tiener FM Lerg FM jant bi FM no ngi nuy ñep asabu ciñer ahlu jant bi asdiha u leer gi ñamit buñ jëlé seenu nuyo tek ci loxol baye ñaw ñay baye seeni lo ak baye ma yasin djouf ñamit da nañ no mëna yobalel nuyo mbollem ñi deglu radio yi no ngi siaré ñep rawati na bes bu tedd bi ñu genn muy magaluk Touba nuy ñaan yalla fekke ko ay adiyo bare bare bare bare bare cheikh muntaha yag go taxaw sun borom di nu gëna may ak wër di nu gëna may ak man di nu gëna may ak tal non ci ñaanal jullit ñepp sun borom bolem jëf ju rafet juñ ci def rek sun borom nangu jëf yépp da fulal nuko tay nak tombu bin beug jemal laye birante dan ko beug jeme ci waxtan waxtan diso diso moy lo am solo diso di waxtane mbir lu ñepp bok wala lu aw nit bok sekk ko ta bañ rero am ca dañ koy waxtane dañ koy diso waye yëmu fofu sa mbirum bop sax bo dé borom boromum xel ta bëgg ci am résultat yu bax da nga ci diso kon diso lañ bëgg waxtane adina dañ ko sekk war ko waxtane war ko diso waxtane adina mo waral kurel yu bari ci adina bi kurel gune yang koy deg adina dañu sekk environnement bi ta yaqku gali lori ñep ñonga di ndariñ ñep bu yaqko ñep ci loru waye bu ñongé ñep ci jariñu nu war koy waxtane ba kenn du ko yaq mo waral adina bi taxawal ay kurel yu bare yi di waxtane ndox yi manam geejji ak dex yi ndax yoyu aduna dañ ko sekk nu war koy waxtane ba ku ne man ci gis bopam ta kenn du ko yaq kurel yenn yi di waxtane jawu ji yi ci dess di waxtane garab yi gantax gi awi manam environnement bi ñanaaw yi ndax yi lu aduna bepp sekk la te lu ci yaqku aduna bepp yegandoko kon lu ñepp sekk wala lu aw nit sekk te bëgg ko jëfëndiko jëfëndiku win wu rafet dañ ko wara waxtane ci misal geej gi buñ ko bayyi won lu neex way def ci bu yaqko aduna bepp yekko ñu ne nañ ko waxtane deggo ci yiñ ci wara def ak yiñ ci wërta def yi yaq geegi aduna bi deggo ci ne yi bu ko ci kenn def yi koy ñongal ñu ne yi kum neex man nga ko ci def rëdd yi ñepp bok geej yi ñepp bok rëdd geej yi nga xamne amna ñu tay gëna sañ manam geej international yi geej yi nga xamne ñepp ko geej gi da am ruq yo xamne aduna bepp ko bok kenn ëpp ci sa morom ab sañ sañ kum neex jaar jall ludul lu yaq dal ñepp ca yam ludul ku ca bëgg def lu yaq am ay ruq yo xamne aw nit koy ko aw ay rew koy contrôler waye yeb dañ ko waxtane ba doxale ko nona ayron ma bi ñu ne nañ ko waxtane ba dara du ci tabbi dara du polier ayron ma bi manam li ñuy noy air bi dara du ci tabbi yak ko ñu noy ko mu galankor sun wergu yaram mu am jeexit yum def ci sun wergu yaram ñu ne nañ ko waxtane waxtane dund bi rew yi sekk nga xamne dañu sekk ay frontière di waxtane yeñ sekk karange ga ndax ñaari rew buñ sekké ay frontière seen karange faaw ñu waxtane ko ndax men rew mënu ca am karange ma ca dess ñak karange bu rew men bu ci men rew ñaké karange rek karange ak menen rew ma dal di menacer motax faaw ñuy waxtane frontière ya ba kenn du défé def ay toj défé ko ci rew mi daw duggu ci rew mi kon ñuy waxtane frontière yi waxtane wergu yaram gi ñaari rew buñ séxé rew mu ci tawat duggu rek parce que danaka duggu na ci rew ma ci dess bu ko defé ñuy waxtane wergu yaram ga di waxtane yeñ sekk te yam ci ay sañ sañ rew yi dañuy sekk ay foré di sekk ay geej di sekk ay dex te yoyé ñuy sekk ñan rew mu ne war ca jariñu kon faaw ñu waxtane ko ba rew mu ne man ca gis sa bop te kenn du ca loru ngir jeufandiku winu ka ca dess mbel yi ne ci digeunte bi petrol yi yi bënn nga xane léeg-léeg mu bënn ci diggante waaw lu mel ni nun ak Mauritanie nga xane pétrole day bënn ci suñ diggante ñu ne ñoo koy bokk waaw faaw ñu di ko waxtaane waaye réew ci boppam it di waxtaane réew ma réew mu ne di waxtaane réew ma mooy ku ñu dénk ngay waxtaane yañ la dénk manam di waxtaan ak ñala dénk lañ la dénk bala ngay dogal benn dogal ci lañ la dénk nga waxtaane ko ak ñang ko sekkal tambule ko ca kaw ba ca suuf kuñ dénkum réew ngay waxtaane réew ma ak waa réew ma di tànn borom xel yu rafet ya di waxtaane ñoom la ngay nammal réew ma diisoo ca bu kenn doon ëpp diisoo bu ko kenn doon ëpp yenente bi sallallahu alayhi wasallam ëpp ko waaw diisoo bu ko kenn mënoon a bërunglu wala nga mën ko jéggi waaw bu ko kenn doon ëpp yenente bi sallallahu alayhi wasallam ëpp diisoo waaye la muy mat ak la muy rafet am xel ak la ko suñ borom di yónni lépp suñ borom da ko ne looy defati dee ci diisoog say sahaba looy defati dee ci diisoo ak say sahaba te bu jël dogal jotee nag nga wàkkiirlu ci sa borom subhanahu wa taala looy defati dee ci diisoog say sahaba te bu jël dogal jotee nga wàkkiirlu ci sa borom subhanahu wa taala jël dogal ba ngay jël ndax diisoo taxuta am ko nañ koy waxee ñu diisoo ba déggoo ci mbir léeg-léeg mu jafe man nga woo aw nit ngir diisoog ñoom ñii tànn lii nga xam ne ñenn ñu ne xaj na ñu ëpp sax mën nañoo joy ci mbir waaye dana am ñu wute ñoomi xalaat bu boobaa faw dogal am waaye booy dogal nga wàkkiirlu ci sa borom xool lay dëgg rek la nga jàpp la xool la borom xel ya la ëpp not nga dogal loola te bañ caa xool ñeneen ñu muy naqari wala ñu muy neex bu kenn doon weesu diisoo yent bi sallallahu alayhi wasallam weesu ko yonte bi daa wax ne koo xam ne balaa jël benn dogal balaa tàbbi ci dara faw mu diisoo ca ak ñam ca war a diisool du esek bala nga yëkkati dara woo maam seexloo woo Seyd Aboubacry Ndiallo woo Alhaji Ibrahima ne leen lii kët dama ko nam ma def lu ci seen xalaat yonte bi nee na kuy def noona du tabbi ci mbir esek ca jenn waaye dëggalal yonente bi waxam joojee ne man day waxtu wu ma jëlee décision ci ab dogal ba def ko ñama xam ñépp ay esek ñama wër ñëpp waaw waxtu wu ma dogalee ab dogal esek am ca maanaam luy nuru yaraanga dab ma ca ñama wër ñëpp ay am yaraanga ñu ne ko lu tax mu ne dama dut yëkkati benn dogal bu ma dut diisoo lu ma yëkkati rek dama ciy diisoo dama ciy waxtaan aw nit duñ diisoo ci mbir mukk ba ànd ci ne lii rafet na aw nit borom xel yu rafet duñ daje mukk diisoo ci mbir ba ànd ci ne lii rafet na ba dogal boobee yàlla boole seen xel yooyee seen xalaat yooyee yépp naxasal waaw yàlla boole seen xalaat yooyu yépp neenal déedéet diisoo li tax sunu borom subhanahu wa taala sant ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daf na ci jàngale ne menn xel matut am xel mu mat menn matut menn xel doyut lu sam xel rafet bu mbooloo dajee am ci kula rafetu gëna kula gëna rafetum xel lu sab xam xam reey reey reey bu mbolo dajé am ci kula ëpp xam xam ta dogal bi ngay jël ci sa xelum bop ñepp ne baxut du yam ak dogal ba nga jël nga xane dang ca diiso bala nga koy jël ñenn ne baxut ndax la nga diiso wu la kenn dogal bi nga diiso wu la kenn jek jël sa dogalu bop ci sa xalaatu bop doylo sam xel jëf ko bu baxut ñepp na baxul tayit leg leg nak bu baxutit leg leg du bax ci kenn waye dogal bi nga waxtane bala nga ci jël ben dogal nga waxtan ca li nga waxtane du bëna do ci ñepp dedet ñi dañ nan baxna leg leg ñi ne baxut wala ñepp ne baxna waye ñepp duñ ne baxut li borom xel ay borom xel yu rafet dajé teunk ba ne li baxna dogal boba ñepp duñ ne baxut day bax ci ñi ta du bax ci ñi rek ñi dañ koy rafetlu te ñi duñ ko rafetlu waye ñepp duñ masé ne rafetut li nga jëfëndiko ci sa xelum bop nak nga xane di so wo ci kenn leg leg mom mu masé ñaaw ci ñepp waxtu wo di so ci mbir reccu am ca la nga di so rek sétatal ña nga di sol li nga di so bañ na li rafetna nga jël dogal ba yara nga fekk la ca ñu na li de woru li de mom xawma li de xawma ñum ci di sol waye woru ko wona def xolaatal ña nga di sol ndax du ñepp lañ wara di sol boy di so ci mbir tanal ña gëna rafet ay xel te soxla luñ la dara boy di so ci mbir tanal ña gëna rafet ay xel te soxla luñ la dara ndax di so ki la ñimi wala wax deug ndax lu ne ci say loxo tam soxla ko wala di so ki la ñimi wala wax deug ndax li ne ci ay loxo am ta nga bako fa te bëgg ko ñak koko di so ak mom xalaat bu lay may resultat bu baax du joge ci xalaatam du joge ci ay xalaatam xel moy jël resultat bu baax manam ci ki ëmb sa sangal ki nga yor lum soxla nga xamne yow dotu xolati yow loko ni li la bëgg def loone dafa ñuul kuk rek lay wax loone dafa wéx tal rek lay wax loone dafa xong mu ne ciur ndax lum la soxlaal bo ne ko defal mu def bal mu ba wala ki taxawé ni ngir lu ne ci loxom lo ca ba lo xamne japp na ne bu juuy ak yow lola dañ ci loxom ñaar ñi duñ ñu ñuy diisol ndax du joge ci seeni xalaat bu lay may resultat bu baax ndax diiso day laaj leg diiso ku ñi me soppi say xalaat diiso leg day laaj diiso ku ñi me soppi say xalaat nga xalaat dara ne li la xalaat mu gis ne baxut wala mu xalaat lu ko gën mu ne la det defal ni ak ni nga xol lam na ne defal ni ak ni xamne mo gën la nga xalaaton kon diiso leg da ci bax diiso ko ñime soppi say xalaat waye ko ñime wut soppi say xalaat du ko ñuy diisol ko xamne lo xalaat mu ne la baxna du ko ñuy diisol lo xalaat mu ne la baxna du ko ñuy diisol njit da war leg muy nat xel yi ñako jige nat xel yi ñako jige ngir xamé borom xel yu rafet ya ak borom xel yu neex ya ba bu diiso joté mu xam ñe muy diisol waye njit du bayyi ba diiso jot rek mu doora wut ñu muy diisol dedet ñi nga andal mo xam dañ la denkum rew ñala wër mo xam dañ la denkup maire ñala wër mo xam dañ la denkup entreprise ñala wër del nattu ci ñoom delen nattu leg leg di len lacc xalat donti djublu wo delen donte sax djublu wo def lola nga di len wala sax leg leg sax nga lacc len xalat bu neex xalat bu neex waaw xalat bu neex ale len nga lacc len xalat bu neex lacc len xalatu dof man ni dama bëggona def li muy lo xamni yow xam nga ne sax bo don def doko def nga wo ken ne ba man ni dama xalatone li xalat li xalat li xol nam gëna naxé rek nga lajé ko ko non bu lena yi li dem baxna nangam ak nangam rek xamal fam koy classé bu lena li dem mom man gisewuma nona nga xam fam koy classé wayé ñi la wër do toga toga tok ba diso jot nga bëgg xam ñang cey disol dedet bala diso jot nga di len testé ngir xam mi ci ñom ñi seeni xalat rafet ak ñi seeni xalat ñaw njit da war di diso ci lañ ko jital ta xam ñam cey disol ñam ca war di sol njit lu ne warna roy ci Omar ibn Abdul Hassis Omar ibn Hassis Abdul Hassis bam ngur tabbe ci ay loxom ba ngur tabbe ci ay loxom lam jëk defay futti mbubbu yako ngur indil sanni ngur leg leg daf lay indalel ay mbubbu ngor daf lay indalel ay mbubbu son excellence gardien de la constitution ya yor gendarmerie ya yor nangam ya yor police ya yor nangam ak tour yu reuy yoyu leg leg ngor da la koy indalel waye Omar bako ngor indile yoya lam dik da fay futti yoya sanni ngir lan ñam wara disol duñ amati ci mom kiray guy tax ñu ñime ko waxuk deug mom da futti kiray yoyé sanni ngir won len ne len mag yena yam waxtu ma waré waxuk deug wax len mako ñomit gisatuñ ci mom len luy kiray luy té ñu ñime ko wax deug waye mo len ko may dama mossa deglu seigne musfam seigne abdul khadir muy netti digeunte seigne abdul lahad ak abdou diouf ne abdou diouf dafa mossa gane ci seigne abdul lahad bu dama mossa ko netti fi waye baamu wat pédagogique la man classe man cheikh lo yek wax borom xam xam yi nenañ baamu dina tax ña deglu won deg ñu fatte won fateliko wa mune abdou diouf dafa mësa gané ci serigne abdullah hat serigne abdullah hat ne ko mandi janguma nuñuy yoré rew xawmako waye xamna nuñuy yoré kër xawma nuñuy yoré rew waye xamna nuñuy yoré kër abdou diouf ne ko nuñuy yoré kër seigne abdallah ne ko la jitu ci yore no keur moy borom keur da wara wulib deram ba meuna dekulore njabotam borom keur da wara wulib deram ba meuna dekku lore njabotam xamne ñam jabote ku ne nga ca kuy tag nga ca kuy ngagne nga ca njabot gi amna ci ko xamne waxtu wu wete du tek ci sa der lu rafet way amna ci ko xamne waxtu wu wete lu rafet rek lay wax ci yow amna ci ko xamne lamuy wet sax di tek ci sab der ci ab safan man nga tok mu tek ko ci sab der amna koy gajj am koy ray ki gajj ak ki ray nak ñepp njabot lañ te kilifa nak bu meuna tut dekulori njabot rek meuna tut kilifa bu meunta dekulori njabot rek meutul kilifa kilifa kilifa bu meunta dekku lori njabot motul kilifa njabot gi tek ci sab der naka sudu nona du wax ci yow lu rafet di ngagne di khas kilifa gi ko meunta dekku auto duggé ci tontu njabot rek njabot wax la naka so do non nga tontu ko wala nga def ko yewit rek sak mat kilifa desna mu ne ko ñaarel ba moy fo deg njariñ xaral sa tanku tuway ba njariñ la ñew ci kër ga fo deg njariñ yow borom kër yow kilifa xaral sa tanku tuway ba njabot ga ba njariñ la ñew ci kër ga ta bu njariñ la ñewé ci kër ga bu ko duggal ci ben nek tek ko ci ëtt ba amul ki deggal na ma amul ki deggaluma amul ki loyal na amul ki loyal ñepp yam tegal njariñ la ci ëtt ba ñepp yam ja borom kër bu bol tege ci ëtt du seppi loxol kenn bu mat borom kër bu mat kilifa bu bol tege ci ëtt du seppi loxol kenn ndax deggluma ak ki deggluma nga seppi loxom sanni dedet borom kër gu mat kilifa du seppi loxol kenn ta bu amé kudul am ngir ñaka doy na yow borom kër day tak biram ngir njabotam day loro ngir njabotam luñuy seddelal lu motut rek bu ñak dé am nay mom na ñepp am ba dess mu doora am borom kër day xañ bopam ngir njabotam bu ko défé nak batup kër ga nak mom nga yoral ko sa bop dal na ko nak yoral sa bop bat nak téwula diso téwula waxtaan di deglu borom xel yu rafet ya di jëfé sen xel yu rafet ya dal na ko ni dal fokk na ne ko yoré kër ga jak abdou diouf ne ko kuko yorém réwir réwuma jak waaw kuko yorém réwir réwuma jak borom kër bi wara jël bind ci waxi seigne abdou hadji ki yor kër da wara jël bind ci waxi seigne abdou hadji ginaaw ba ca kagn denkum rew jëlé bind kagn denkum rew mo ci wara jëk jël bind bu ci ginaaw ba borom kër bu ne jël ci bind niñuy diiso aduna bi diko diso continent bi afrique diko diso europe diko diso wa europe di diso wa afrique di diso ngir lañ sekh diko diso ñaari rew ñi sekh frontière diko diso ngir lañ sekh na lañ wara diso rew waye na lañ wara diso dekk waye na lañ wara diso quartier waye na lañ wara diso kër buñ bëggé dundi no baña neux kër gi dañ ko war di diso borom kër day diso ki soxnam di diso ki domam di diso ki surgam borom kër day diso ki soxnam di diso ki domam di diso ki surgam soxna ci kër gi ngeen sekk té len ko waxtané ha dé len ko waxtané moy xam la nga man ak la nga mënut waxtané ak sa soxna di waxtané kër gi moy xam la nga man ak la nga mënut ndax ku xamul la nga man xamut la nga mënut man na la yenn lo attanut wa soxna ci xamut lo man ak lo mënut man la yenn lo attanut waye boudé nit la nak bu xamé la nga man ak la nga mënut dula yenn lo attanut motax diso bax ci kër fossé yëngu tollu nako sa soxnay xam sa liggéey fum toll nakoy xam buy dox nakoy xam bu taxawé nakoy xam bu taxawé nak mom bu taxawé nak mom amna ñan bu sen liggéey ya taxawé sen soxna ya danañ xam ni senu liggéey taxaw na sen kër dana ko xam amna ñan bu senu liggéey taxawé seni soxna dinañ ko xam seni kër xam ko dogga kay lañ dul xam dogga leg le kër ga dul yek soxna ye duñ ko yek ndax lan ring mu bam doon doxé ba muy taxaw bam doxé lay bëgg day bëgg continuer ring mu boba aw ring mu bam doon doxé ba kër ga doon doxé ba liggéey bay taxaw liggéey ba day dox mu bëgg wéyal ring mu bam doon doxé dal ñaari ring mi waru ñoo bok ring mu bi kër di doxé doxi ni kër di doxé ba liggéey doxut bu liggéey doxé nak da wara wuté kër da wara yegg ni liggéey doxna nam yégué won ni liggéey doxut soxna yegg ni liggéey doxna nam yégué won ni liggéey doxut di diiso ci seen njabot njabot gi len yalla bolé ngén di ci diiso lo cay dogal ciiral len ca moy di ca waxtaan ak ñom loy dogal ci sañ njabot nga waxtaan ca ñang ko sekkal te jox len ca baat moy lo cay dogal rek deglu len ca ah mané li la nar ko cay maye domam ba ngay jëlal domam ciiral ko ca lo cay dogal rek waxtaan ca ak mom ba ngeen deggo ca li de beggon na doxali ni ak ni ak ni ci mbir mi ndax li mune la may de deggal na la lol de waye gisone na li ak li ak li ak li ciiral ko ca ta encadré ko jigen ni nañ leen di ciiral ta encadré leen encadré leen moy di leen deglu ba duñ téngal lu téngut ndax leg leg ñu téngal lu téngut amna ñu leg leg seeni raxa soxi dab kon nañuy waxtaan ak suñu soxna yi ci liñ sekk ci kër yi di len ci ciiral di diiso ak suñu njabot suñu njabot nuy diiso ak ñom lo am am sañ sañ ci sa njabot del diiso ak ñom la ngay dogal ci ñom de ci diiso ak ñom dom ju jigen ji ngay maye diiso ak mom ki bëgg lu bax nga bëggal ko lu bax ki bëgg lu bax nga bëggal ko lu bax réro amu fa ñak diiso rek fa yam dom ju jigen ji ngay maye nga xane lu bax kep la bëgg momin mu xamne lu bax kep nga ko bëggal bu ngeen diiso du ngeen réro kon sunu njabot yi luñu sañ sañ ci ñoom nañuy diiso ci ñoom ci dogal ya ñuy jël ci ñoom doom ju goor ji nga bëgg duwel fi barab diiso lak mom sa kër yor baat ba téewul nga wara diiso ah sa kër yor baat ba téewul nga wara diiso du wañi dara ci sa dara ja dalay yok dara ja sax diiso dalay yok dara ja ci sa kër way du wañi sa dara ja la nga sekk ak ñom nga di ca diiso di diiso ak sa soxna ci la nga sekk ak mom di diiso ak sa njabot ci la nga sekk ak ñom di diiso ak say surga ci la nga sekk ak ñom day yok dara ja yi borom kër waye du ko wañi lepp lu nit sekk te bëgg doxaleen wa rafet nañ koy diiso yalla dajaleewul ci kenn lepp yalla dajaleewul ci kenn lepp ki am xelam day macc ci li kim xelam macc ci li kim xelam macc ci li moy tax do diiso mukk te jele wo ca diiso ba doliko wo ci am xel wala xam xam bo diiso faaw nga doliko ci ab xam xam wala nga doliko ci am xel faaw nit wax lo xalatul won lo xamne da nga xamne li mom xel mu rafet la faaw nit wax lo xamul won lo xamne da nga xamne li mom lo rafet la bol am jenn daraja ba eppele sa bop diiso sunu kilifa yi ñuy tuddu yépp dañoo amon ñu ñuy diisol bu kenn doon wessu diiso ni mako waxe won legi rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wessu ko diiso lu am solo la surtout ci kilifa diiso lu am solo la surtout ci kilifa diiso ñela wër dinay tax nga xam yey xew ci sa kër ta xam nang cey doxé aw kilifa di diiso ñako wër dana tax moy xam yey xew ci kërëm ta xam nam cey doxé bari na kër yoy borom kër ga xamut lay xew ci kër ga diiso tax mu xam ko sunu kër kilifa yi bari na ci kër gu borom kër ga xamut lay xew ci kër ga diiso tax mu man ko xam amna kër yoy bodul diiso man na toj da do ko yek yonte bi sallallahu alayhi wasallam cha mo mbiram yep def ci dan diiso yar cha sahaba ya ci diiso babu musa na jël ab dogal sax bu diiso

0: ànd ak sahaaba yi dugg màkka xëy wax leen ko ñépp kontaan mu takk ila màkka ànd ak junni ak ñeenti téeméer ci lim 1400 ngir dem màkka ba ñu demee ba jub màkka waa màkka kar leen tere leen a dugg màkka ne leen du ngeen fi dugg ndax yéen da ngeen a geddoon réew mi ñu ne nun jàmm rek kanu indi danay acc rek wàññeekuwaat ñu ne leen du ci dal da ngeen a geddoon réew mi ba koog nun kon nun noo ko moom kon nun noo ko moom sa ñu leen fee dugg te amul leen ci sun ndigal yonte bi salaa salaam wàcca beerul Udaybiya ngir négocier ak ñoom ngir négocier fa ñu dajewoon ngir signé fa ay accord yeeñ fa signé te nuurulu neexul ñu bari ca sahaaba ya ngir la accord ya nuurulu favorise noon ya ci seeni xalaat tax ba yonte bi salaa salaama xamee ne ren moom duñ dugg màkka ndax bokk na ci acti parti yañ fa signé mooy ren moom da ngeen ni wàññeeku ba déwén ngeen dellsi bu ngeen dellsee noo abal leen dëkk bi ñetti fan ngeen dellu yonte bi jeex ma 88 628 06 18 bismillah bismillah
1: assalaamaaleykum
0: aleykum salaam wa rahmatulah
1: boobu sëñ Moustapha
0: waaw Mbacke Ball la soxna mère Seck
1: naa si la
0: yaa ngi rajo yi
1: maa ngi jégglu de
0: ah Seck
1: léegi jokko gi suñ sañoon saa yi ngeen
0: ah kay Seck
1: léeg-léeg itte yi muy daje rek
0: ah kay Seck
1: ñu ngi leen di siyaati bisu tedd bi ñu jóge
0: noonu it noo ngi lay siyaare Seck
1: yàlla na yàlla nangu siyaar te boole ni jàmm
0: amin
1: dañ koy dama ni nu ma def rek bu doon gàtt sax ma dugg rek seere ni noo ngi teewlu saa su ne
0: ndeysaan
1: day dajam teeg ay itte rek
0: wallaay xam nan ko
1: ettu mu jàpp si la ñu ngi leen di siyaara
0: noo nit noo ngi lay siyaare Seck
1: kàddu yi rafet na yàlla na yàlla nangu siyaar te
0: dug alhamdulilah amin yaa rabal aalamin
1: kàddu yi tabarkàlla waxtaani amati na
0: sol alhamdulilah
1: ñoo ngi jégglu ba beneen xam naa ne dañ koy xaw a dagg ba beneen rek
0: incha allah
1: dañ yëglu di ñaan nag jàmm si la
0: amin
1: ndax jàmm ci la lépp xet
0: amin wallay
1: yàlla muy borom jàmm te ku ma jàmmal ngam jàmm sunu borom yàlla nag nu dolli jàmm
0: amin
1: di jàng nabil Moustapha
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: barke maam Serigne Touba xaj
0: Moustapha
1: barke maam Serame Fallam barke sunu maami kili
0: amin
1: mucc gu ànd ak mucc le
0: amin
1: këraku àll jërëjën jëf si la
0: jërëjëf
1: ngërëm ñeel na leen suñu sañoon saa yi ngeen àddoo ànd ko jeen wallaay azim saa su ne ñu ngi teewlu nag incha allah jërëjëf si la
0: mi ngoog
1: ne nag dinaa ko gën a yaatal
0: incha allah mi ngoog soxna mère Seck mooy yaay rajo yi maa ngi jégglu samam xelafat ba nuyu ma ko ca njëlbeen nga moom day jàpp ca kaw di jàpp ci suuf masa allah bu dugg rek am na la ko téye tabarkàllah soxna mère Seck yaay rajo yi noo ngi koy jaajëfal bu baax a baax maa ngi tegoon sama baaram ci di wax ne ba tey ku nu bëgg a daf 88 628 06 18 mooy numéro bi ngeen mën a dawee màggali ba heure bi loolu dafa waaye de màggali weesuur Ndiaye Diatta waaw maa ngi tegoon sama baaram ci di wax ne ba pacte bañ fa signé daa bokk ci da ngeen di dellu ba déwén ngeen dellu si ñoo abal leen dëkk bi ñetti fan ngeen génnaat yonte bi salaa salaama nag xam ne ren du sotti mu ne sahaaba yi watu leen te ngeen ren di seeni addiyo sahaaba yi lola japp len bañ xawa yeexa jeffe ndigalu yantibi sallallahu alayhi wasallam melni lu xawa didital yandi salam bam jaxle dug ci bir waxtan ak soxnam umu salamata ne ba man de sahaba yi digal na len way da melni lima len digal defu ñuko mu ne ko ñom yow rek lañ bëgg sahaba yi yow rek lañ bëgg bëgguñ kenn ku dud yow waye len jaxle kep len japp ak li nga non len danañ dugg makka ak liñu gëñ makka nam nam suuf sa nga waxon len ko ba nopi ñom ñep ñu dëcc ci seeni xel dik ba aksi fi loola mëna tutane lool rek ka len japp waye yow ni ngay def moy gennal nga watu nga rendi yende salam dal di jëfé loolé ko sonna ci digal dal di genn dal di rendi dal di watu ba sahaba yi seené muy watu rek ñu dal di gaaw jëkënte watu ga ku ne jëkënte watu sa morom waaw loola diso motax moko ci xel momu ak xalaat bobu ci diso la joge yantibi sallallahu alayhi wasallam daf don diso sahaba yi dan diso ñi ko wutu dan diso abou bakrin omar haliyun osman ñepp dañ dan diso du ñepp nak lañ wara diso boy diso boy diso tanal ñay disol xolal ci sen dembu xol sen tay ba xam sen meloy demb ak sen meloy tay wute nam len kuy soppe ku ne kakatar kenn du diso ak mom ko xamne ñariñul bopam kep lay xol ci yow du ku ñuy disol kuy war du ku ñuy disol ko amul bammelu bir du ko ñuy disol kum xelam rafetul du ko ñuy disol tanal borom xel yi jub yu mandu yi wër ya ta am ko leré loy bëgg def diso ciag ñu melni fo dem ñanga fa bu dem rew lañ la denk ñela wër ñepp mënta ñak ñu melni bu dem entreprise la ñila wër ñepp mënta ñak ñu melni bu dé kër la ñela wër ñepp mënta ñak ñu melni waye lima jëk wax rek diso da ngay nat xeli ñangay disol balay diso jot balay diso jot waye bul baye ba diso jot nga doora wër koy disol ñala wër del nat seeni xel ba xamé borom xel yu rafet ya ak yu neex ya ba bu diso joté nga xam ñangay disol Seyd Abou Bakari nuyu na la
2: Seyd Moustapha Sylla fi ñu toll ni da ngay neexa nuyu ya ngi joggé Madinatu Touba
0: Madinatu Touba
2: waaw Touba lahu wa usmaat Madinatu Nur wal Khair wal Baraka
0: wal Baraka
2: wallahi ndaysan mo da ngay neexa nuyu fu mu tolni wallahi ndaysan namon nañ la nak
0: ma len rawon
2: waaw naka wa kër ga
0: ñepp nga fa alhamdullilah
2: wallahi ndaysan
0: barikallah
2: wallahi ndaysan waaw ñun da no téla ñew waaw yow nak xamna da nga fa dess
0: dama magal magalat
2: waaw magalat waron nga gëna
0: magalat waron xaar magalat gi
2: waaw ma sha Allah yow boko défé wacc nga sam pench nga demon
0: waaw
2: yow meloni ñu baye ba mu jégué ci rek ñu doon watu ba yow mom naka jék watu ba nga
0: waaw
2: ma ngi lay ziar
0: def nako ma ngi lay dello ziar
2: di ziar suñu auditeur yi surtout wa kago waaw puisque ni makoy waxe kago ñun dañ fi fago
0: ak di fi dolle
2: wallahi ndaysan tay nga ndilu am solo digelu alquran wacc ci waaw muy li ngay waxtane tay di diso mustafa mbay nga ni lepp lu dis dañ ko diso wul lepp lu nu diso rek dotul dis
0: lu dis
2: lu dis lu ne buñ ko disowé dotul dis la ci dison yeb da cey jogé
0: ndax nit mëna ñëné la dang koy tak ba mu dëgër nit ñëw né la boko yenn dang koy yéno ni
2: nit ni la yit tak gi sax mën nay ñak
0: waaw
2: yanu win wi rek mën na tax mu woyaf
0: allah
2: ben benal ko di dem di ñëw du la yakal dara té dana yegg do gañu la ca narona dis yeb du ca dis
0: du ca dis
2: wallahi ndaysan diso koy waral ndigal nak wacc ci alquran wa shawirhum fil amr muné ko nak faiza azam ta fatawakkal ala allah
0: setet
2: mu andi tamit sar ci alquran sura sar bu tuddu diso
0: ñaar ñi waxtan te deggo woñ lola moy costa lan nga waxe
2: ñaar ñi waxtan
0: ba deggo wala deggo
2: amuñu ki dal consensus
0: consensus kon xamone ne consensus do am ci waxtan leg leg
2: mu ñak mën na ñak
0: motax mu ne ko waxto de ba dogal
2: waaw
0: dess ci
2: jëlal nak dogal jëlal dogal ba te dogal ba bokoy jël tuddé ko yalla
0: allah
2: ko iza azamta fatawakkal ala allah
0: bul ci xol merum kenn
2: waaw kay tuddel dogal ba yalla
0: allah
2: ko nga xamanteni lu ci mën te xew yow kenn dula ci yedd
0: allah ko
2: ñom ñala bëggone yedd ñom bu ñu moytu sa ñu yedd len te bo deful faiza azam ta fatawakkal ala allah da ngay def tawakul te tawakul baxul tawakul mo bax tawakul moy baye ko ci kaw nit rek bu ne khas dem
0: nga daal
2: nga daal do lol nak baxul motax mu ne ko fatawakkal ala
0: allah
2: legi nak diso ning ko waxe dafa wara am ci digeunte baye ak domam bo deme ci yusuf suratu yusuf même biñu frère ami biñ koy sakal pexé dañ doon diso sen bir
0: ah ba am nañ
2: ko am nañu né ray len ko faxtulu yusuf dedet ray suñu doomu baye bu ko ken def
0: dedet kon diso tax ñu dugal
2: ko ken da diso tax ñu dugal ko ci ten ñu nako lol day reey day doon jombé wo xamantene ñun ñoko defagun ñu def diso sen bir doon tele ak jombé lañuy wajj mais diso nañ ko sen bir diso ga tax ñu depo ci ne nam ko def duggal ci téne ba amana ba yenn ceug yi buñ fi jaaré
0: gis ko
2: gis nga diso borom xel mu rafet da ci am solo xam nga ñeseen xel rafet dañ ñu won nañ ray yusuf
0: dañ ko ray
2: ray len yusuf
0: borom xel yu rafet yene man na takali ko nun ta duñ ko
2: ray sen baye tamit bimu yegge seni pexé ngir bëgg leena jitu dañu leen damay ragal baye leen ak yusuf ngeen dem ti li lek ko bobu mu ngi leen di jox pexé bu sedd bala ñu ray yusuf pexé ma seen seen baye waxon mom lañ mu dul utiliser do ñu baye ñu and ak yusuf dem promenade dem daw dikkat ñew seen baye ni damay ragal ngeen top promenade ba daw dikk ga ti li lek ko ñomit bañu démé même fi leen seen baye dugalon fa lañ dugg bobu tamit
0: ak ta pièce ba
2: ta pièce bobu la seen baye dugal puisque bañ na bir ma ëpp loxo té xam na lu ñu xamul mu ne leen ah lool rek la ci ragal ñu nako baye ñu rek ñu yobbu ko mo tax bañ démé biñ ñu visé la seen baye ragalon mom lañ ko
0: mom lay
2: nak di daw di dik di ñew baye ko ak suñu bagage mu ñu koy sétal fa la ko tilé doxé gannaaw dël ñu japp ab tille nak tille duguna ci ab tille lañu mujju rendi
0: ñew ak seen bubu yi tax
2: jël dérété tille ja def ko ci bubu ba ak seeni wax ju wérul wa loolu yépp pour vous dire que diso moy jur loolu tan yonnentibi alayhi salatu wassalam da daan indi kaddu ci penc mi tek ko ñom sayna omar ñom sayna abubakar sayna ali ibn abi talib ñom Seyna Ousmane ibn Affan sahaba yi ñepp tok ñom Talha ak ñepp yonentibi ki Seyna Omar niko li fu mu joge ci Yalla wala sa xalaati bop la
0: Allah akbar
2: mu ne ko a ci li de sama xalaati bop la mu ne ko nan ko waxtane
0: ndax yar gum leen yar ci diso
2: Allah akbar shawirhum fil amr wal amru sura baynahum
0: gis nga lool non lutax roy ci sahaba yi fi ne non sunu kilifa yi fi ne
2: mais lutax ngay am ay conseils am téméré conseil ku ci nek di laal lu mu gatt million té kenn amalu la ci ndari do ci déglu kenn sa xalaati bop la doy président Abdoulaye Wade gisone nga ko mu ne ñi di doxantu ci palais bi ñan la ñu ne ko ay conseil lañ mu ne ñepp lañ fi joggé conseil yo xamanteni
0: amu fi ndari
2: waaw yow di nga fa nek ay ati at ñu lay fayté waji du la laaj conseil
0: wala
2: do ko gis conseil président la rek mbubo ko nak mbajjo ko dina xalé jigéni du ca def lu ne motax gis nga diso ci luñ ko genné baxatul ci lumu dugg bu bonone day gëna bax
0: lumu dugg
2: mom diso bu lolu bonone sax ma nga jëm ci bax
0: ndax dana ci am borom xel yu rafet
2: té li nga wax dafa am solo do bayyi bay wara diso nit ki di nat xelam war nga nat xelam bala nga
0: diso
2: del xol bëss bo ñëwé mer wax yenn yi est ce que mom doon na yëkëti kaddu wax ak yow
0: wala nga jël xalaatu dof laaj ko ci xalaat
2: xol lan la cay wax mësna tok duma ni mo yilifon ñane kon ci béré bobu mais am ñu mu méré mu jaaré ci alcorane dal sen kaw ni len tok wacce kamil bi jariñul dara puisque yeen ñep du jubulen defulen dara ñepp bam ko waxé comme amna ndom boy tank ñepp noppé sama xel ni ma li buma ko bo né ehlul qur'an nga ci alquran nga bok té régler woko fi bayi fekk waji birom diko fa régler l'islam dana la jam manako señ bi amana bañ peut-être dañ ngay wax fekk lañu jang alquran amna luñ la def lula nakadi mais lu alquran mënul amul nako satch ba jang nako tiryan ba jang nako dur kat ba jang alquran mom bu jangene ba selé niyatan khalisa lu mu mënul amul waaw ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ne wonna dinañ ko wacce ci alquran bi sanunazzilu gis nga dinañ ci wacce lo xamanteni day safara problème bu mënti doon problème biir problème biiti problème politique problème économie ba paré doon yermane ñel la
0: allah
2: nit doon na doon ku bon sa jang alquran alquran ja andi wat ko
0: soppi ji kom
2: lolou yep mën na manako nak bu mutax nga bëgg dal ci ni nan likuy dalale ci alquran momit mu am ngor gu toll ni nima après soxla na la sama bureau
0: ndeysane ko wayef nit la
2: nit la ma dem bureau mu yëkëti xaaliss dima ko jox mané tay du place jël xaaliss place waxante rek lay mëna doon fi buma fi jëlé xaaliss ak amana ba xaaliss bi ëlëk bu lu melni amé dootuma ko mëna ti wax
0: allah akbar
2: mu bënd beuti ay joy mu dama man fogu mo won sénégalais amna ci ñu melni manako deet amna ñuma gëna normal fouf man ma ñëc gëna bon waye yalla taal samam xel mané li nga wax fi na wax ak yow fi puisque ni ci dess ñep yow bo wé man lañuy déglu man mi sama jëm ji lañuy déglu té buñ ma gissé ma doxale ak yow ni dinañ ni man ëmb nga sama kersa ma ëmb sa sankal ba nga xamanteni duñu mëna waxante dëgg
0: tégal fa baram
2: kon tégg na fi sunu
0: baram man lañuy waxtu ci na lo indi tay
2: waaw tay dañuy ñëw ci dañu sétlu ñun sénégal ñun duñu def désintéressement def dara rek def ko ngir yalla kessé wala def ko ndex li dama ko wara def pour sama rew dama ko wara def ngir li rew mi da ko soxla mais da ngay gis ku ci def dara bi xex joté dama xex nga gis ko xamanteni bi ngeen di tabax li sama loxo da ci duggu bu fekke da nga ko defante yalla kessé tax
0: nga xamné lañ defon dal amna luñ ci sentu
2: waaw
0: ci boy deg senu waxin wala senu jefin
2: dafa am ci kër yi nak am ci mbedd mi am ci société bi
0: am ci rew mi am ci mbedd mi am ci kër yi
2: waaw parfois Moustapha day invité kenn sax numu jëk xol première fois na dem ban taxaway la Moustapha di am ak man Moustapha amna lo don xaar defuko benen yoon mu wola nga baña dem puisque yaangi xalaat ni da nga waraw ni wax ci penj mi pour ñu fay la
0: waaw
2: est ce que
0: deug ak wala deug sax
2: penj mi war nga ci wax te xaro kula fay
0: waaw
2: Moustapha war ma ñoo ci penj mi di wax pour xaar kuma fay
0: deug la
2: ñun ñepp dañoo war wax ci penj mi te war ñoo xaar fay par yeen say Moustapha wola nga ne na xol Moustapha ndax amna vue wala amul vue
0: waaw
2: bu amé vue nga dem kon yow ñëwo pour jarri ñu
0: wala mu bëgg la tek sarti yu la wa kër gi tégul
2: yu la wa radio bi tégul wa bëgg la koy tek yow waaw
0: lolu ak ma xam li ngay wax
2: yoy dafa bari tay ci réew mi da ngay gis talibé ak sëriñ di and sax
0: ñariñ kessé tax
2: ñariñ kessé tax jarriñu kessé tax ku ci nek amna loy xaar té and bi yonent bi dafa am djuroom ñaar ñimu wax mu né ëlëk yowmal xiyam dañ lañ lënd kéral ñako djuroom ñaar ñoñu ñan la mu lim ko ba lim ci ko xamanteni wa rajulani tahaba fillah
0: ñaar ñu bëggante
2: ngi waaw fofu ñaar ñu bëggante lañ koy firé kën du ko firé ñaari goor homme avec grand h lay doon ñaari nit yu bëggante té yalla tax and ta yalla tax ittama alayhi wa tafarraqa alayhi kon ñu téga fofu ñu baram dañ ci and ak Mohamed Gueye Lay ak auditeur yi sur ci 88.6 Dakar 95.2 Touba ak 94.6 fele ci Louga
0: inshallah kon mi ngok bu len toxal ce senu deglu bu ñu joge
2: faté won na la laj tay lo wax ci sa studio bi
0: studio bi da fiix lol tabarkala
2: studio ba law la
0: ma sala
2: da mel bokul ak ba nga da
0: del bokul det
2: waay amna goute de
0: gisolu reuy li ma so ñu ñew ba legi summi kuuma
2: gisoko ak kala
0: ak kala
2: man kala gi mom ñame wako won ay fan ci kadam
0: dedet wallahi
2: da eskane
0: masallah yalla gëna yalla gëna yok gëna yok gëna yok tabarakallah
2: wa tabarakallah rek
0: waaw ni la
2: li yeb li yeb ci safar gi la
0: waye nak yit nak muy wax ne ñi lay déglu nañuy japp ci radio yi waaw yañi jallale fenen nañ koy jallale fenen muy yaatu nañ ko bëgge na la fi mëna yaatalé
2: Allah
0: ndass ah ta waraf da wax ne domp ci sot la bokko
2: Allah ci la bokko
0: ah romp ci sot la bokko jant bi fm leer gi fm cieñere fm lo beug yegle te nek touba demal ci jant bi fm lo beug yegle nek louga demal leer gi fm lo beug yegle nek dakar ñewal fi lo fu radio ag nañ fa
2: Allah
0: ndass assalamu alaykum wa rahmatullah bu len tuxal seenu deglu buñ joge seyde bakirine moy ñew defar jikko yi
3: Nabla Dila Balko Moy
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawatina bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga delo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamut garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñewal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokal ma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seyd Tall Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajj kat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorroïde ko xamne hémorroïde daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sek insha allah rabbi bo tagale wo tok hémorroïde bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorroïde bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fek fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorroïde diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorroïde colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mire yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla sun borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34. Ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëteur bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34. Amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xesem muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joge ci nampal wala ñu joge ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppulanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolou kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day andek deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kist yoy yep dañ koy traité brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kist ovarien ak miom entrain yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañoo amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tir la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla mo ni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khayran kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq la zanna ahlul batil annahu alhaq ni ami deug yor lu wer sa borom jaglel len ko suñu toge ni ah ku dem ci radio wala ku wax ci tele melni ñepp neena bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wer nit ñi dañu japp ne ñi ñoo yor lu wer dañu jël ñepp masal leen ta bu su ñepp yamon am ñu gedd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu may ñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen leer na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jotam ñu def ak mom emission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy kepp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañu ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbekté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñi ngi lay fay di nuyu mbollem auditeur ak auditrice fep fuñ man ta nek mo xam ci bir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dekk ci Kaolack ci Madina Bay ma jangé fi ci rew mi alquran jang fi nga xamanteni mom la fi magni daan jang bam ci paré génn dem bitim rew jang fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neubu du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la meuna def ak lan la meuna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la meuna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa damu jël ko jox ko nit ki mu jëfëndiko ko galankor yam ci meuna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mana jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tégalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu da fay fajj da fay yok fébar waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne da fay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn da fa ru ñëkke ci bopam ba paré ndax mo gëna fébar ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax da fay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fi mu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti boxon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi ma wayjur wu ne sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu dum non ta wayjur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mëna na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé njaalo duñu njaalo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen njabot tan njabot kèn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sa responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jar na yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safano wala tim lang cey am mo epolé cey xale bi ram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam ginaaw bu mu xamé fu muy tek tankam ba paramna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci sa tuk cigarette dana mucc ci nan sangal dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mokoy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la kon siyah bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dibali
1: du sax lu jafé yeen jafé sékel bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu mënon fek ma nga ca dang ko koy jox tim mu jëfëndiko ko ci katunu yalla lool dañ koy dajalé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lool mom yaakarna ñi nga xamanteni xamnañ yi fi mag ñi bayiwon xamnañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Señ bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takuñu bawun ha nga bañ gor nop len fo ak ñom xeyna ñu wonay ci lor wala ñenn yi ha am ak ñom tu tank ba pare bañ ko nga bañ sax njabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogal al khair ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen njabot yu jigen ni secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon gor secret yo mom yaakarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci gor yaakarna ku doonut gor mën ta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bayyi seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sa fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bok kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyal nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baloko ak wala jëkkat ji am lu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Señ bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak bëgg sax ci sey bi ndax gis na fa jamm gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamni wax deug yalla soxnaam si kat dig nako yalla dogal na bëggante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw lolu amna ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digante yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yaq mo xam dajale mo xam du ci wax ju sew pour yaq ko lool mo ci wara jitu su fekke na lool jitu ci nak suway jugge fa lu ci bëgg def rek daf ci daf tay tam baba dajale sax dalen di yomb waxuma la dajale sax waye wax ju sew jo xamanteni daf leen di takale sax day yomb waye li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: te lool ku ñew mën nañ ko mën nga ko ci dimbali
1: wa lool mom sik neeku ci kep ko xamne ñew na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéeyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul mindeef mu leen mëna takale ci katunu yalla lool mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu del ci ndax loolu amna lu ko mëna délosi
1: wa loolu yoonu wacc lañ koy wax wacc nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoyep dafa am secret bofam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke na dafa dem nga bëgg mu délusi ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn du ko wax ci radio mu défé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat ab dir ndaw ci dañu ñibisi képp ku ko golu sax mën na ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est-ce que ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog ni may wax rek fagaru ci bi nga lak légul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jekki jekki yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dem bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gagne ñu nan diw dafa am alal wala diw day liggey day am xaliss waye day yaq fekk na diw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaliss bu som bu 10 su paré togat xelam yedduko mais téwul bu yoraté defat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nitki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li sixar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nitki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé ba genn ci jafé jafé bop waye su fekke nitki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñewnu ci ñun ba waxñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni warna ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mo juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tolwayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amul daraja nga jël secret bi nga ko wara ligéyal ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara
0: deug
1: waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secretam jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam nga yonentou bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amul daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal listikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takalé ko mom képp ko xamanteni nak aajom natafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tégeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi war fa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kunun de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans dépend kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel kurs suma ko bëggee léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seeni bagage muy tiyel len kurs
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji bi ñi wax ne ku am kudd do lak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neex bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu daraja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toctal lo xamanteni da fay dindi ciat lo xamne day dindi galankor jamono ju nekk dañ ko wara di jëfëndiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggéey ak yow ku nekk di def ñe nekk ci kër ga su dé ay jabar la ku ci nekk di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nekk di def ñe la xam ku ci nekk di def seforia ku nekk di def minnaani ku nekk di def loolu yëpp ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cheikh bi wax nga lu yéme
1: loolu yëpp bu fekkee dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko benn ki ci benn at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna te moom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko boobu ba léegi ña ngay def ci moom su fekkee ne amul dara loo xam ne mooy dindi yu mujj yooyu noonu daf koy mujj andi li yeneen di jafe-jafe bi ci gën a garaaw sax mooy bu fekkee ne koo xamante ni la dafa jiite loo xamante ni dafay recruter ay nit ku ca nekk day dem ci sëriñ ne ko dama bëgg ñu jël ma kan moo ko yor mu ne ko kan moo yor dossier yi mu ne ko diw ñu jël say tour ñii di xaatim di dugal ñii di sul ci ay armel ñii di jël di tàngal loolu yëpp ñu bëgg ko sëf nit su fekkee ne nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnaawam koo xamante ni léegoo-léeg dina toog ba mu yàgg mu def li saxaar ci ay mbiram wala mu xool ay mbiram gis ne kii kat def nañ ko nàngam mu jëm koo dindi moo xam ci yoonu kurus lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu taxew kurus moo gën a efficace bindi yi ñuy wax
0: sëñ bi dama daan dégg ci sa jataay yi ñu daan toog te du rajo ngay faral di wax naan kurus dafa mel ni téléphone koo soxla boo composé numéro téléphone am soo juumul benn chiffre di nga ko jot
1: ci lu wér
0: kon tey jii nit ki bu nekkee fu mu mën a doon tey nga bëgg a def ci moom ay mbir te yore kurus ay code la yoo xam ne nii la nga ko bëggal mën nga ko koo defal te toog ci sa ruq
1: xam nga nit ñi ñoo dem ba nga xamante ni koo joxut am mbind daf naan sëñ bi joxul ma dara waaye kurus ñun bu ñu joxee ni saafara sax suñ joxee ni saafara lañ koy liggéeyal nga xamante ni ci lay gis boppam dëgg-dëgg ci kurus ga lañ koy liggéey waaye faaw ñu jox ko saafara boo xamante ni comme nit ñi léegi loolu lañ gëm da nga ko jox saafara waaye nag la nga koy liggéeyal ba nga xamante ni ci lay am satisfaction loolu ci kurus lañ koy liggéey te itam képp koo xamante ni dañ ko liggéeyal moom dana xool fa mu toll avant muy jëfalante ak ñun ak fi mu toll bi mu jëfalante ak ñun ndax benn lañ wala duñ benn te loolu moo ci ëpp solo.
0: Sëñ bi tey bég naa lool ndax li nga leeral am na solo waaye fanweeri minute bëriwul moo tax ma bëgg a tënk rek kon tey ji su ma déggee ci sa biir wax nit ki boo jëfalante ak yow ba woon la ginnaaw teewul yow yaa ngi koy suivre di ko topp. Di ko xoolal ay mbiram te moom sax du ko yëg. Léeg-léeg jombul ni da nga koy woo ni ko génneel nangam wala defal nangam.
1: Waaw loolu moom ñi ñuy jëflante xam nañ ko bu baax a baax ndax léegoo-léeg ñu liggéeyal nit mu toog ab diir ñu woo ko ne ko lañ la liggéeyaloon fan nga ca lan nga ci gis mu ne ñu nangam laa ci gis su amee luñ coy yokk ñu yokk ko ca waaye duñ bàyyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bàyyi ko mu dem parce que loolu dafay tegtale ne soo ko defee dafay tegtale ne nit ki daanaka xaalis rek ngay wucc moom waaye su fekkee ne da laa jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow baye ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm am jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass
0: dëgg
1: ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bob mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax ma sha Allah
0: côté bob dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fan wéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko fo
2: mom serigne aboubakarine nias nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi kon borom ndombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wa ngon ta soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoo ñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri serigne so xamni dañ leena door ba gëmatuñu serigne yenn serigne ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu serigne ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow nakar bi nga am ci ñi naan mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppa yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xamna ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara ta nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma ata Allah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaru ko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek deug legoleen nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garantie manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inta nit ku nek rek dang koy wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug
1: la waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gëm moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñaka joxé alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko ta lolu ciëp solo
2: ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu bi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko juñju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tay xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay serigne mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yakule wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yakku yakule ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna du la mëna yakal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit kenn xamul num tollu
0: ñaar ni ñu and di dox nga ñew
1: jaar ci seen digënté kenn xamul num tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeutiku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxine du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wëñ rek bu ko jégé rek
0: da koy
1: capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor di def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la bir guma leen di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit tat diko yakale nit ak yenen xet yo xamni xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamni dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamni liggey la ndax diñ ko meuna dindi liggey
1: wa gis nga dindu liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu muy andak ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nan ci lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi su ko jefandiko te gisu ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma delo ko
0: saba ayam
1: su ko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisu ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
0: mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu cërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
2: mom serigne aboubakary niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dan nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Koku moy Cheikh Aboubakar Niass señ bi nak damay ñew ci ñi nga xamni dañoo doon ouvrier teer soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak samp la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggéey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko dégg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne day liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni dafay wax ne duma ko liggey ludur politicien borom tour dal ko xamne dafay politique
0: wala ko daraja jojju la laaj
1: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni dafay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu jandil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja
0: deug la
1: mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
0: señ bi dama nan dama dégg ci sa biir wax ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set door ci yak ndawal lu neex wala togg gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxe ko nono faaw nit ki di nga ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra doko teub teub jox bayra ding ko manam xol ay mbiram wax won ko yon bi mu wara aw
1: wa moy lolu mom moy limay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monta defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindi ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defale lolu ba pare da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yon ngay jaar pour gene ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su fekke ne nit dafa ñew ne la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lutu dafa and ak musluway da ngay wone ko ay le yewen duma la defal bayra simple bayra complet lañ la mëna defal bo xamanteni day and ak musluwaye ba nga xamanteni su nit ñi di tuddu sey sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi di tuddu sa tour sa amo lu la ar ya xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni defa luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy andi lego lek sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ca dara lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural nit
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jek jek affaire yi dig sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar ye ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal ji nangam nangam ciow li jog na ko dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier yu mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nek ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sox wa ima nga lek alalu jambour mu le dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kenn duko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xana nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
0: señ bi amna koy dégglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna sekk sekk sekk sekk sekk señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggé diko jox nit ta amna ci xétu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu te gis nga alquran dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi ajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex legolé nak da nga gis ño xamne dañ yakam ci commencer ko top commencer je gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki la fa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yaakaarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señu dama na deg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko djéggel ndax wax yo xamni waxtaanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañoo dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alquran dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alquran gëna yeex ci ñun est ce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
1: wa xam nga loolu likoy gën di andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye du alquran ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaram mom serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotu ko ci sayram bi bam toy xep nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotu sayram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alquran ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay so fi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tambaabe da nga yeex yegg kawlak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay jëkka wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu yu mat na ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy labiré rek mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa aajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj aajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambur muku ta aajo na ta faju ci suñ loxo te lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla na yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh abou bakkar ñass parena émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig abdaje inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi.

gis nga ko. Kon sama réer ak sama dëgg ak sama bàkkaar ak yépp maa ngi sàkku mu faral ma ko moom sama borom, gis nga ko. Nee na moom suñ Touba radiallahu taala anhu mooy dafa mel ni waxtu ni dafa jot, buñ ñëwee tàmbale ci arafu boat bii insha allah doon defar nañ ci benn bayet rek buñ ñëwee tàmbalee ci, ndax waxtu bi dafa jot. Di jégalu nag borom xam-xam yépp, di nuyu bu baax a baax nag sëriñ Baye Balla Dieng, buñ ko nuyoo nuyu nuyu leen auditeurs yépp ak mbokk yi ñuy woo ni ñu ngi diglu waxtaan yi ci fajar gi ak yooyu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

وفي مرمق صيدنا الموفق عزه من خد صدق بلازمي العلمين. الحمد